0: kaya pwedeng mapangyari. Kodi sabi ni Manay Weng, Manoy Jokes, manaman, kuyong-kuyong. Sigurado ka ngaya, buskan pigsasabi mo. Deman, ini po mga tugang, sarong pakonsensya sa naman. Deman, ako nagsasabing ako na ang pandiurag. Kundi, ako kaya may limitasyon man sa gabus na bagay. Deman, nangangahulugan manoy tupi, mga tugang, na ang kakayanan mo, kakayanan ko man. There is no such thing as like that. Igwa kitang kanya-kanyang limitasyon. May urag ako na pwedeng daika. Igwa kang urag na daiman ako. Arag ba lang kita kanig di sa kinaaban? That is how the world works for us. What we only need to understand, sabi kan mga pantas, kan mga pilosopo, understand where you belong. Sabuton mo kung hanggang sa in ka sana, as in kung sa in ka nararapat. Bakong iyo, takun ipuporsige mo ang buhay mo sa sarong sitwasyon, sa sarong opisina, arog kan senado, arog kan kongreso, abisar kan ang katotohanan, ara mo, sikat ka man sa naalagad, dai ka man kapasidad, dai ka man ki kakayanan, gibuhon ang trabaho nin sarong senador o kaya bagaman kongresista. And yet, kakasangkapakananon mo, gigibuhon mong medyos ang kasikatan mo, sa tao, sa publiko, sa mga nagtutubod sa imong kasikatan, bakuman sa kakayanan mo, na maglehislar, bakong nagkaurula kita. Because ang interest mo sa naman, ano pa man, basta kababa, kada pagtumbakan bulan, masulda akong 360 mil pesos, kadakul pa akong mga amenities, kadakul pa akong mga pwedeng makontratahan, kadakul akong mga pwedeng maging komisyon, and all other emoluments and amenities na pwede kong ma-experiensyahan sa laugan sa kuyang anum na taon. Take note, ha? And kada bes kita nag-eleksyon, kada bes may naiilhir kitang senador, anum na taon iyan sa pwesto. Ang sarong termino kang senador, anum na taon. Anum na taon man iyan, dapat pig-expectang magserbi ko taas sa tuya. Bakong sana mag-yugon mo 300, kumpyutado man ito, pe. Anum na taon? 360,000. Oh, kumpyuton tangani, ha? Ini mga tugang, tanganin kung mag-actual kita. 360,000. Aray ko. Alat. 360,000 times 12 months. That's 4,320,000 in a year. 4,320,000 ang taon. Sa kataanum na taon baga ang senador Manoy Tupi, o times 6, that's about 25,920,000 pesos. Iyan mga tugang ang kumpleto, total na sahod ni Robin Hood Padilla sa bilog niyang anum na taon sa terminong tinukawan niya. That's 25,920,000 pesos. Nasabutan nindo ang pigsasabi ko. 25 milyones labi. Almost 26 million. 25,920,000 pesos ang sahod ni Robin Padilla sa laugan bilog na anum niyang termino or anum na taon. Yugon mo yan. And yet, we are seeing the performance of Robin Padilla as if he is defending only one family, the Duterte family. Ano naman kita? Magtagaadal man nga ni. Sa pangarap po ni Manoy Tupi, dyan sa ibong na kwarto, natutrukisa na ni Manoy Ryan. Maaram na muna ako, tatiba at malabihan naman. Ini po liwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. mas challenging ang mga araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: paalaala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mag-aawiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
2: Tell me.
0: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: palagpasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Pare, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
6: Isa pa!
4: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya!
7: Lady Ligaya!

KCWI 90.7, orapon na niya sa 14 na minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, happy, happy, happy Thursday mga ka-Oragon. Kamusta, kamusta naman kayo for today? Sana masaya kayo. I hope you're feeling well, feeling happy, feeling okay. Lahat ng mga feeling, sana feeling, ano kayo, feeling guwapo. Charot. Feeling maganda. And wala namang masamang mag-feeling. Basta't alam mo namang maganda ka naman talaga. Pogi ka. Pero paano nga ba talaga? Di ba kapag hindi ka naman charot lang? Sabi nga, wala daw nila lang ang Diyos na pangit kayo ha. Yon, so have a happy, happy morning mga ka-Oragon. Para sa inyo mga group greeting, sige na push na send na sa aming number na 0961355-6393. Here, Someone You Loved by Luis Capaldi. Stay tuned in only here on KCWI 90.7 Oragon.

Ma, nag tutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ilinya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex!
0: Naaalala mo ba ba?
2: Inaalam ko, nagkamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
2: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, anong pangalan mo?
6: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
7: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The most memorable songs.
14: Ballerina girl.
13: Playing one after the other.
14: Let me tell you now.
13: Down memory lanes.
14: All that's on my mind.
13: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

Double 9.7. Ora ko na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. And of course, kasama niyo pa rin 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Tara, tinisinusuguran ko lang kung gising pa ba kayo today. Ayan, mukhang natutulog na naman kayo mga beshi ko. Akala niyo ang aga pa. Alas 10 na mga be. Uy, shoutout dyan sa Rosales Eatery. Hello, hello. Kina Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessie, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. And of course, dyan sa Pacifica Agrivet. Hello, kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Magandang morning. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon Retro Morning till about 11. So here's Rico Blanco. You'll be safe here. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Nak, natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? Aw, ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh, tadahil ko manadangog.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubon ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: You're still listening to Big Dumulay 90.7. Orago na niya, it's exactly 10:18 in the morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Webes. Ayan, happy happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Siyempre, shout out sa lahat ng mga nagsiselebrate din ng kanikinilang mga anniversaries, monthsaries, dayseries, or weekseries, or kahit ano pa man yan. Congratulations to all of you mga ka-Orago. And syempre, batiin na din natin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site sa ang Rodriguez family. Magandang morning! Uy, magsarap na na ha. Sa mga day pa nagsasarap na dyan, ito na lamang. Ang talagang yung nanay natin, literal na alas 7 pa lang, tanghali na raw. Pero ngayon, literal na tanghali na talaga. So yes, mga ka-Orago, tuloy-tuloy lang ang ating ligayan. Here's Crazy For You by Madonna. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Orago.

listening to Big Double Line 90.7. Orago na niya. It's exactly 10:35 in the morning. Uy, magandang umaga pa rin sa inyong lahat. There you have it. Mito yunting pangakong tapat. And yes, hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. At eto sa mga showbiz naman tayo. Si online personality na si Mr. Beast ikinasal na. And yes, hello din and hi sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Public Market, Albay Public Market, and Daraga Public Market. Magandang morning! Uy, SB19, unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa MLB game. Ano ba yung MLB game, mga kauragon? Alamin nga natin yan, mga kauragon. Eto, muling gumawa ng kasaysayan ang T-pop group na SB19 matapos itong mapili bilang unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa isang Major League Baseball or MLB game sa Estados Unidos. Grabe naman si SB19! Ang limang miyembro ng grupo na sina Pablo, Stella, Ken, Josh at Justin ay bahagi ng kanilang international tour kung saan patuloy nilang ipinapakilala ang musikang Pilipino sa international stage. Yes, yan lang ang aking chika-chika, mga kauragon. Diyan lamang kayo, samahan niyo ako till 11. So here's Kung Ako Na Lang Sana. Uy, grabe naman. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon.

0: Magbulag na kita! Iyo, Mariman, basta iwalat mo sa kuya limang aki, ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: madam.
1: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong hindi ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Feel me akong nalilibo. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
2: Hindi ka nagiginahan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aming mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
7: Love me like you tell me.
5: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

Metro Manila 90.7. Orago na niya. It's exactly 10:55 in the morning. Parang sa showbiz lang yun, guys. Time is the ultimate truth teller. Kaya hintayin lang natin kung ano bang mga saloobi ng ating mga showbiz personality. Showbiz personality. Kasi minsan may mga hiwalayang sa huli mo malalaman kung bakit nga ba talaga naghiwalay. May hugo tayo for today. So, ganun talaga, guys, ang buhay. Sa mga broken, sa mga oras, ito nilang panindigan niyo. Kasi guys, hindi ka aalisin ng Panginoon, hindi ka aalisin ng Diyos sa isang tao kung talagang nararapat siya para sa iyo, diba? Kung hindi naman kayo meant to be para sa isa't isa, bakit niyo ipagpipilitan? Pero kung ayaw niya, pilitin niya, sarota. May mga ganun talaga, guys, na case na inaayawan na sila pero pinagpipilitan pa rin talaga nila yung sarili nila. May matamaan ba? Yung sa mga nananghalian dyan na broken ngayon, yung sa mga ipinagpipilitan ng sarili sa taong ayaw naman, yun na, guys. Huwag nyo nang sayangin yung oras at panahon. Malay nyo, mahanap nyo kung dumating sa tamang panahon yung taong para sa'yo talaga. Nang hindi mo ipinipilit, nang hindi mo pinagduduldulan. So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Abangan niyo ang programa ni Manoy Jess Magallanes, ang programang New Normal. So here's Salamin Salamin. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo, at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Oragon, eksakto na pong 4 makalisan 11 din pagkanto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albar.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Idinitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bago Normal.
4: The New Normal.
3: Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Uragon! Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!
6: Basta Bicolano,

Jas Magallanes ini kasabay ko man sa Lalo Technical ang nasuro na kakawad kan barangay dita kan legas ni Good Morning Time Kimani Ryan Salcedo sa mga kakawad ni Jules Madirama. Salamat po kondolensya sa pamilya Mataboy na Makasinag dilan po sa pagkakagadan kan presidente po kan Bicol College si Doc Malo Makasinaga. Saro sa mga naging mentor ko po diyan mga tugang sa Bicol College kay Mama Malo, kondolensya po paaram po Mama Malo dahil aram ko sabi ko niya kasabago nga kabilang sa mga nanudan ko ansa ko yung pagiging kung paano ka maging successful sa imong profession kay Mama Malo, kondolensya po. Miss you so much Mama Malo.

Jeremon, sa lubat, congratulations mga tukang sa mga congressmen ka na Kobigol at sina Kobigol Fartelis. Diyan ta, number 2 mo sa top performing nga. Fartelis mga tukang sa bilog na Palapinas. Imagine na nadaog lang sila mga tukang ki 0.2% ka na PPP. Fartelis ni Duterte. Talagang matibay mga tukang so nagpapailing. Ngunyan daw kamo magbati ko sa Kobigol. Wala iling ni mga tukang antibay ka mga congressmen ka na Kobigol.

Siyempre mga tugang ang gusan ko niya pala na bigyan kang albahay sa pangyot mga tugang ni Vice Governor Direko kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggunian. Kilala po si Kinatawan Carol Sigaso kang Premier Distrito kang Provincia kang albahay na pinalibog mga tugang kanalbay electric cooperative. Nagpapudman ko tala ng committee hearing di lamang nagpailing mga tugang sa mga taga-Aleko. Pero pag-ibang bagay ang matinir ganyan mga tugang pigtutugunan kipagpakan mga taga-Aleko. Dalam tabu maraman kan mga taga-Aleko ay abo iparam kan mga taga-Aleko ang tunay na kamuktakan kayo ni asin kung talagang isa sa privado man ang ganan Aleko. Iyo? Ang mga tugang sa Inodok, good morning. Mahamain-tell me pa ako sa iyo.

0: Organisasi po na mga kasabay mo na digis ako yung program ang pinakamaygus sa City Health Officer Kansyuna Dinigaspe. Si Doc Alec o si Doc Gomez. Doc, good morning po. Live po kita digis sa Radyo Ragon.
1: Good morning po, Sir Jess. Good morning po sa mga paralan.
0: Opo. Nag-apun kayo sa budok na lang ta kang nakaaging lunes sa kagwapak po kami kay press briefing na sabi po ni Mayor Isham na talaga medyo alam ko po ang kaso mo niyan kandeng kinigdi sa Legazpi. Now, as far as City Health is concerned, ano na po ang pinigibutan ng kampanya mo niyan?
1: Yes po, tama po ito. Itong ilion taso, same period, last year, sa period nyo niyan, nagkakaw po so cases na kang dengue. Mm-hmm. So, ngunyan po, nagkakaw po kita yung ano, continuous na dengue prevention activities. Mm-hmm. So, nagkakaw pong health advocacy sa mga barangay. And na-informin rin ng barangay na magkaigwa na sila itong dengue barangay bigay din da, i-activate na din da. So, ang nangyayari po kaya, nagkakaigwa pong clean up sa mga barangay. So, dapat kaya ma-eliminate tayo itong mga pinamumugaran kang mga dengue. So, ini-activate nila. So, you should search and destroy sa mga inisaran ka ng mga lamok.
0: Ilan percent pa ang piging kayo sa ligbis sa Legazpi mo yan? And kailan na po ang may mga naging biktima na po kita kayo mo yan?
1: So ang ano po, ang cases na po mo yan, nasa 90 plus po.
0: 90 plus?
1: From January po yan, January to June. Mm-hmm. So nakaigwa ang 90 plus na ano. Compared po kang last year, naigwa kita ng 58 or 59 po na cases.
0: Oo.
1: So ini pong 90 plus ini, bako mani po gabos confirmed na dengue. Mm-hmm. So ang iba po, ang kadaklan ni di mga dengue suspect.
0: Ah, dengue suspect na
1: lang. Apo. Pero nire-report na din kasi siya na na dengue suspect. So nakabaling na po siya duman sa sa bilang.
0: Mm-hmm.
1: Pero so, po, maski po araw kayan, so dapat mangyari kita mga ano, ang City Health Office, naghihiro po kami para maprebentara pa yung pagtakol pa kang, paglangkaw pa kang cases ta. So, nagkakaigaw kita ang mga activities sa barangay, nagkakaigaw po din yung fogging sa mga schools, sa barangay, and sa mga offices po di sa buong Ligas.
0: Look, ang fogging po is ano yan? Saru, ano yan? Solution po talaga yan para mapapabata ang kaso ng dengue?
1: Actually, ang pinaka-solution po kayan, so malinig na kapalibutan. Kasi kay puntang ma-eliminate itong building ground kang mga dengue mosquito. Hindi nga ano, nagdadaraning ano. So ang fogging po, so last resort po yan, para magadanta po yung mga adult na po na lamok.
0: Yes,
1: so may cycle po baga ano, may life cycle ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Ang fogging ang nagaganda niya lang ining mga adult.
0: Mm-hmm.
1: Pero ining mga kitty din niya man nagagadan.
0: Opo.
1: So pinaka-importante, ma-eliminate ining ano, building ground.
0: Sabi ko naggalas mo na ko, sabi ko niya tama ini itong baga kita kan mga nakaaging panahon. So ito lang pong dikit na oras na naguran nakamati kita ng oras. Saro na po ito sa laging kaso para magdagdag ng kaso ng dengue sa tuya.
1: Pwede din po. Kasi nga dakol kay bagay ano, dakol kumisan may nalilinigan ining mga ano, ining mga palibot. So may mga maski dikit lang po na ano, na tubig na mastak yan, pwede na siyang ganuhan kang kanlamok maging breeding ground.
0: So at least kami na umba because sabi nga accurate ka mo, talagang active mo ka mo sa pag-upalwasing information. Nagiging sabi nga itatawan kay mga kanigong advice ang publiko na talagang maglilig sa palibot.
1: Yes po, yung pinaka-importante po na malinig po ang ano. Kaya ang in-advise po nga na at least every day mga 10 minutes lang maglinig ito, i-check tayo mga water base, yung mga gulong, mga lata na pwedeng mastakan yung tubig. Ulaon tayo yan para mahalita sa breeding ground ka lang, no? Ulaon na tabang po yan para ma-eliminate tayo yung dengue.
0: Yes, dito po sa 70 barangays kan Legazpi, anong barangay po ang medyo may dakod ang kaso na reported mo sa opisina kag City Health?
1: May mga barangay po na dakol din ng ano, kaso, pero ang nagigiramduman ko lang na medyo dakol talaga ining barangay Barangay San Joaquin.
0: Ah, okay.
1: Kaya po, so, apo, so, Dakol na-reported sa Buya.
0: Oo, oh, siguro.
1: Nasa, nasa 20 po, so, so, suspected and dengue, ano, cases po na na-report sa Buya.
0: Bako nung kaya, doon na palang kawangaya, Dakol ang reported sa San Joaquin, doon talagang aktibo sa mga beach sa Dabol, doon sa nagigibo kasi ng trabaho bilang mga health officers kang barangay.
1: Ay, bako lang po hindi yung mga beach sa Bulo, hindi po mga hospital po.
0: Ah,
1: sa
0: Sinigaspi,
1: okay. Nagatong po sitang report sa Buya.
0: Oh, okay, so talagang accurate pa, talagang sabi nga ni magiging mga hospitals na pinadarhan kan mga naging gabik ni Makandegi, nag-report man sa office na kan City Health Office.
1: Ayun po, nagatao po sitang ano, report sa, nag-submit po sitang report, ka mga cases po nila.
0: Oo.
1: In private and government hospitals po.
0: Halik pa niya sa government and private hospital.
1: Yes po, pwede din po kaya yung kang monitoring pa.
0: Opo. Now look, apira po kayo ng kaso ng dengue. Ano ba po mo yung pigdatawan kayo magkakalibong importansya kang City Health Office?
1: So, saro din po yung ano, yung pong rabies.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya nga ni pinapakonsultay ng ano, pinapakonsultay ng animal bite advocacy ta.
0: Mm-hmm.
1: Ta, maski po pumahiling mo baga, dakul man giraray ang nakapila sa mga sa mga private, tapos sa mga maski sa government na animal bite clinic. So, ini po saro mangyari ni sa binabantayan ni tanganing nagkita makikuha ng ano, kaso pa ng rabies sa Legazpi.
0: Opo. Now, ito sabi po ni Mayor Asian ka na kaging lulis, parang iguan na po kita ng libreng ano, bakuna. May libre na po kita ng bakuna sa nakagating mga hayop, especially ang nakagating ayam.
1: Yes po, rito na po kita, nag-resume na po kita kang sa tuyang ano, animal bite clinic.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ano po, kayo po lang magpalista, tanganing ma-accommodate po kami. Kasi may cut-off din kita kung pera mapapakunahan sa Aral daw.
0: Ano yun, so yung supplement dosage na po yan kang sarong nakagat yung ngayon, talagang pigdato na po yan kang City Health Office na libre?
1: Sa ngunyan po, libre din po tinataw yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero, medyo nakulang katidad ang kaipuan tangani para sa rabies vaccine. Kaya sa ngayon, libre pa po siya. Pero kinukonsider mo din, so sustainability ba kaning programa?
0: Yes, oo.
1: So kung itataw mo ni libre permit, so data talaga masustain ng ano, ang programa. Pero nag-consider ka na magkakaiwan ng bayad. Pero very minimal lang po kumbaga maipalik lang so ano ka kapital tungkol sa bakuna.
0: Oo.
1: Tanganin, mas maparoli ta pa, mas makontinue.
0: Yes, programa. Dapat siguro bako man gabos na oras libre na lang kundi magparang igwaman kita kay a certain amount na ito kang mga laging biktima na kagat because
1: opo.
0: Sa private gani talaga nga lang kawas yan ang pigbabayadan.
1: Ayun po, ang kumbaga ang kung sa masigil na po kami, very ano lang po siya.
0: Minimal.
1: Ang po ang diferensya sa ano, very minimal lang po.
0: Oo.
1: Tumaras kung sa private ma.
0: Oo. Ibu pong pig-allocate na po ang city government para sa nakagat ng ayam o rin ang animal bite center po na pig-resume po nito ang operation?
1: Sir, yes.
0: Sabi ko, kung ipig-allocate na po ang city government para duman sa programang animal bite center po kang city health?
1: Yes po, may ano po, nagataw po si mayor ng ano ng FAD budget para sa animal bite.
0: Ah, okay. So at least pala may tabag man ang city government. And ano ba po, kamo lang nagigibon ng paagi?
1: Tabag kang ano.
0: Oo. So ano ba po, ang ibang kulang, kamo na pang naghahanap diyan sa City Health Office para ma-sustain ning programang ini?
1: Ayun po. Actually, hindi po ano, ini animal bite clinic ta. Ano na po ini, accredited po ini and licensed kang ano, kang DOH and PhilHealth.
0: Wow.
1: So ini po sa mga category 3 na pasyente, ini po libre talaga.
0: Okay, category 3.
1: Waras ng babayadan. Pero ini category 1 and 2, so baka magabot po ang ano pag ni propose ni nga magkakaigong bayad. Ini category 1 and 2 lang.
0: Ini pong category 3 sa kaaraman po kan publiko sa kaaraman ka mga parantabay kang Radyo Uragon. Ano pong gustong sabi kan category 3?
1: ang category 3 po kay ini so ano, kumbaga so tinagatan kang kay sarong hayop.
0: Mm-hmm.
1: So kung mas grabe.
0: Oo.
1: Mas harani po sa masarani ang
0: sa okay.
1: Sa payo.
0: Mm-hmm.
1: So category 3 po 'yan.
0: Mm-hmm.
1: Duwang bakuna po, duwang klaseng bakuna tinatawag diyan.
0: Mm-hmm.
1: So active tapos passive vaccination.
0: Mm-hmm.
1: So hindi po magagawa napunta irig, medyo mahalon po yung irig.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Pero hindi po sa tuya, tinatawag po yan yung libre.
0: Hindi po. Now, Dok, sa rupo po sa kaputan ko niyan, hindi po tabing kampanya mo niyan, kan City of the Office, with regards po tabi sa smoke-free campaign, kung po saan po ang implementation ta kayo niyan?
1: Hindi po sa smoke-free, continuous po ang implementation ta kanin smoke-free ta, talo na yung sa tuyang ordinance.
0: Mm-hmm.
1: So, aral daw po, nag-iikot po ang mga enforcers ta.
0: Mm-hmm.
1: And, sumangatay po nga niya, no? Sumangatay nag- comply kang violation nila.
0: Mm-hmm.
1: So ini po sinasangat po su kaso sa ano po sa RPC.
0: Oh, so talaga ang City Health Office po talaga ang agency department ng city government na talagang ma-implement ang kanarong kan ordinansa.
1: Opo, ang smoke free po kaya part ang City Health po kasi sa implementation. So health program and implementation kasali po ang CTL.
0: Opo. Magbisan kaya po, nakuro na akong nakakaroon na gustong magtabang sa kampanya kan na city government because ang problema daw po niya sa ulo sa narinipawin is parang implementasyon ang ningas, parang ningas ko po ng implementasyon. Tapag minsan daw po dahil manakailing itong mga enforcers na suposo may mapautog kang nasabi ng ordinansa.
1: Actually po, very active po mga enforcers tayo and ang ngunin nagkakaiga po kita ng continuous na deputization.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga sa tuya mga smoke free enforcers po.
0: Mm-hmm. So active
1: hindi po mga naiguan na po kita ng nakatatapos ng training sa mga barangay.
0: Mm-hmm.
1: Para ibaba yung implementation kaning ordinance nasa hanggang barangay level po. May mga enforcers na po ito sa barangay.
0: Yes, so siguro bako man gabos na oras yan lang ang tututukan ka ng City Health. Kundi igwa ka ang barangay talaga kay Juan because ang barangay talaga mamumonitor ng ganyan mga yao dyan ang nagbasigarilyo.
1: Opo, tama po Sir Jesta.
0: Oo. Now, sisay po sa mga, may citation ticket naman na pigtaw po sa mga barangays para magdako.
1: Sa kanya po ang citation tickets po yaw pa sa ini City Health sa
0: okay.
1: Enforcer niyo po.
0: Oo.
1: And later on after pag kani po ng matapos na ining training ninda and ang mga barangay po nakapag na din kang kumbaga napaprove din ninda so barangay ordinance nila sa smoke free so makakaiwan na po sila ng
0: Oo. Tara mo kay to po kan mga inot na mga naging aktibo akong kasabay kay to kan mga taga City Health Office kan Legazpi. No, ako because maski sa mga tindahan po sa barangay, talagang natatakot na magpabakal kasi garinyo.
1: Opo, kasi ito nagbabawal na po talaga na magtinda ng sigarilyo sa mga tindahan. And yan po, binomonitor man po yari kang smoke free. Nag-iikot po sindang mo niyan everyday. Natutrack din so mga tindahan kung may nagtitinda pa ng mga sigarilyo.
0: Opo. Look, one last question. Now, sana po ini sa naging kahaputan ko kay Mayor Isham pag nakaging Lunes, ini po tabing padagos na pagdakot kaya itong mga tarong may diferensya sa pag-iisip. Now, ano po ang role digdi kang City Health Office?
1: Ini po, pamanungod po sa mga taong...
0: So, may diferensya po sa pag-iisip? Itong
1: okay,
0: Mintang Hill.
1: Po.
0: Ano po ang role kay ini kang City Health?
1: So kami po sa City Health Office, igawa na po baga kita ng mental health clinic.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po, nakakagawa din po kami ng counseling.
0: Mm-hmm.
1: And kung kahit puhan po ng referral sa specialist,
0: hindi
1: po na po yan. So kung may mga problem, may mga kabistado o may mga pasyente na pwede pong i-refer po sa Muya.
0: Mm-hmm.
1: And kami na din po nag-assist kung kahit puhan down sa health facility to alwawa sa Kadlan.
0: Oo.
1: So kami po ang nag-facilitate kang referral and transfer po.
0: Oh, talarong duman ko tabi, Dok, kang nakaaging Domingo sa pastoral letter kang ka-CBCP, binasa sa Diocese of Legazpi na kinakay pa yun yung mga taong ini na matawan kayo magkakanikong atensyon.
1: Opo, kumbaga ano, saro lang po sa ano ta, nagiging ano, kumbaga challenges is, ang iba po kaya baga talaga, may yung ano, may yung willing na relatives na gustong mag, mag-iba. Kasi kung kay Puan po ning treatment, dadaraon sa kadlan, kay Puan kung i-admit po, kay Puan po may mabantay talaga pag in-admit po sa kadlan. So, ang nagiging problema din, warang relative ang willing na mag-iba. Kaya ang nangyayari, pag nahatod po sa kadlan, pinapa uli lang kasi warang ano, warang bantay. So yun ang mga challenges na encounter ni with the CSWD kasi mga partners po sinda sa mga ano, lalo sa mga may mental ano, disability or mental health.
0: So as far as it is concerned, kamo pa lang po dai man talagang sabi gani masiban sa yung kampanya. Ang problema lang pa lang po tabi sa koordinasyon kan magukan pamilya.
1: Opo, yan po ang saro sa mga challenges po na, kay po talaga may suporta din po ang pamilya kasi it's very important yung family support sa healing ng pasyente.
0: Opo, tapos pag misan ka magkapano, pamilya talaga po, pabayaan na kang pamilya, tapos ibabasok sa nagkapirang ahensya kang gobyerno. So po, sabi pa rin, sila talagang inot na mataw ng treatment duman sa kapamilya din, may araw ka na namamatayan.
1: Ayo po. Tapos kita po, masuporta po kita sa mga pangayipon nila.
0: Oh, magpunta guys po sa pagtataon ng bulong. Kasi, ano ba baga po pag na-check up na ang kayo dapat mamintinan ang bulong. Now, ano ba po bagang pamilya, mataram, kaya niya nagbalik sa namamatayan niya kasi dahil man kami kipang bakal ng bulong. Now, kamo po sa City Health, may pigitaw po kamong libreng bulong dito sa may mga mental health?
1: Ikaw po kitang tinataong libreng bulong para sa aming mga mental health problem. And magdigdil lang po sa Muya. Available po sa bulong, tinatawal po sila ng ano bulong. Kaya sir po sa ginigibo mo niyan, magkaigo kami ng profile every barangay.
0: Yes.
1: Kung pira ang kada barangay na may igwa ng mental health problem na naipuan ng tapon sa bulong para may adjust bitan so pag procure mining bulong para ma-address ni na matawan sin naning ano bulong talaga.
0: Ano mo
1: ning suporta?
0: Ano mo lok lobo na ko sa balita mo ini na talagang kamo pa lang mismo nagkitao. Dapat pala ang mga barangay official magtao ba ning profile kung pila talaga ang residente sila dai ko kiaro kay na namamatayan.
1: Ayo po, kaya pinunan mi po ito so, pinunan mi na sa barangay profiling tanganing mahilim kong pira talaga sa Ligaspi may mental health problem.
0: Opo.
1: Para syempre, kay Puan din sa budgeting mi kung arami kong pira talagang persona kay na ngay Puan, so may adjust mi bang budget mi para makaprocure ka mga bulong nila.
0: Ngunin po, may records na ka kung pira ang may taong ilagan, may araw kanig din sa Ligaspi.
1: Sa kanya po ongoing po pang profiling ni and sa kanya po ang ano ang DOH po nagataw po sa muya ng libreng bulong para sa mga pasyente ni. So pag natapos po ni profiling, so ang DOH po willing na magtao ng libreng bulong para suporta ni mga pasyente. Yes.
0: Congratulations. So kanu ta magayon din pala ng programa no. Kasi sabi ko nami-miss ko si Dr. Gomez sa dia ko makaugnay sa programa ko because araw kanya kada ko na concerned ako ng issues na pinatawan si Mayor Rizom. Siyempre ko, sabi ko nga eh, dahil man niya nai-implement ni Mayor, dahil man niya nai-implementar kung di ang support at kang City Health Office.
1: Yes, ako.
0: Now, ini pa nung sabi pa nga po.
1: 100% ang support ni si Mayor, lalong-lalo na po na si Mayor po baga, sarong nurse man. And
0: yes.
1: Kumbaga, mas naiintindihan niya ang pangangai-political.
0: Opo.
1: Sa salud ka mga taga-Ligas.
0: Oh, ilinok may kaapunta lang sa kuya, Aniki 1130. Ang pagtao daw po kay PWD, di nag-agi pa yan sa City Health Office?
1: Ah, yes po. Maagi po yan sa Muya para duman sa medical certificate. Nag-apirma po kami duman sa form na ani po sa PWD.
0: Oo, ta ang problema sabi niya, namang problema po kami takadakol na requirements ang pigaagad. Gusto ni man makapwa ka mga pinipisyon pigdataw sa PWD, nadidipisilan po kami magkuhan ng ID. Now, as kamo po doc, pirang certification nalang sa City Health Office, ano po pa mga requirements sa pigaagad?
1: sa muna po ang pagkaaram ko po ang kay Puhan Mansana, pag fill up sinda katong form sa Quidaw, tapos mapasyempre po mapahiling sinda proof kung ano ang disability nila.
0: I see. Oh
1: po, tapos kami man po sa CTL pa-issue po kami kung anong disability ko sinda.
0: Tapos tataro rin sa city sa CSWD o para magtaon ng ID, o rin ba naman kasi paradong department na nagtatao kang ID?
1: Garo po ang aram po dito po yung sa ano sa Pigaw na po ata nag-ano.
0: Ah, igwan na kisa dito yung mga department.
1: Natawan mi na kanaisyon mi na katong medical certificate.
0: Ta ako do kang nagako ako ng PWD ID ko sa daraga. So, pig-present ko lang, so, ano ko, so, hilang ko, agang naka-avail ako kay itong PWD ID. Pero hindi man nalata sa pagkatao ko na PWD ako.
1: may mga condition po kaya.
0: Oo.
1: Mas stricto na po kaya yan ang requirement. Kaya may mga conditions po na nakalista duman.
0: Iyo, taaram ko man, ano ba? Taaram ko man talaga, ano, kani bang tao, pigagamit ang ID kang PWD sa panluloko?
1: Ayoko,
0: opo. Hindi pa, sana pa. Dok, ang pagtao daw po tabi kay health clearance, anong bilang daw po ang pagtao ni health clearance kang City Health Office? Health clearance?
1: Health clearance po sa mga medical certificate po.
0: Oo. Sa mga applicants?
1: Trabaho.
0: Opo.
1: Madali man lang po magkuha kung may requirements na po kamo.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon man lang po, one day lang po kung dara mo ng requirements mo, then po abuton half day po, madadara mo na tulos ang medical ka na po.
0: So within a day pa lang, kung kompleto ang papeles, tapos kung talaga na-comply ang mga requirements, pwedeng makuha?
1: Opo, pag hindi man lang po pag-uli, madara mo na po yan.
0: O, kung kaya may nag-reklamo? Ang nag-issue po kayo ni siya, no? Siya po ang, hindi pong mataw ng health care, sino po ang nagtatao kayo ni?
1: Hindi po nga, kung hindi po itong, kung ang hinahagad po nila itong health certificate kung matrabaho, so blue card.
0: Oo.
1: Or pink card.
0: Oo.
1: So kay Puan po kaya may mga laboratory po sinda na ipipresent.
0: Okay.
1: To make sure na healthy po talaga sinda.
0: So
1: hindi po na kinukuha po hindi din sa satuyang sanidad.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Tapos, nire-review na lang po ka mga doktor, nag-apirma po ang doktor.
0: Opo. So, huli na din po yan, ma? O maalat bang kimperang ano bago makuha ang result?
1: Depende po kaya na Sir Jess, kung dako lang pasyente ta.
0: Oo.
1: Nag-undergoing ano, laboratory.
0: Opo.
1: Kung may dara na sindang laboratory, nakukuha man po tulos iyan. Kapitirmahan man po tulos.
0: Hindi kaya, may picture pa ano dyan, sir, sa City Hill para mapadali. Picture ko na ini sa'yo one time do. Picture?
1: Check, sa'yo po yan, di po na sa...
0: Yes.
1: Sa City Hill?
0: Yes.
1: So, salamat po sa information na immediately papacheck ko po yung report na yan.
0: Oo, pig-check ko na yung isa yung I think months ago kasi ngayon, lantano na naman sabi nila. May pig-mention ni Greg Pangarman, I will not mention it on air kasi kaya rakman kang tabong pig ako sa RAN.
1: Ano po? Pero kung pwede bang po sa kong pwede bang po sa kuyang i-message para siyempre ma-validate po yan yan report na iyan.
0: Oo. Tagang sarudok, may nagpaabot man ng kisa ko. May video man. Kaso lang sabi ko, baka niya ako gibo-gibo mo lang yan. Pero na-mention niya talaga sa pangaran as is. Pero so far, at least naipaabot ko na sa iyan. I'm very happy ako na magayon ng mga programang pinapautong mo niyan kang City Health Office para sa mga taga-Legazpi. Especially po ining mental health clinic na pag-resume na po nito ang operation. Tapos ining libreng bakuna na pag-ito po kang City Government of Legazpi through the City Health Office.
1: Salamat po, Sir Jess. Kita po, talagang gusto ta na mas pagayunong pa ang servisyo kang Legazpi City Health Office.
0: Oo.
1: Hindi po baga ang ano ni Mayor, inclusive dapat ang servisyo ta, kaya dapat gabos na gabos ng tao, gabos na nangaipo, gabos sa sektor kang sa tuyang komunidad, matawan yung servisyo po.
0: Sabi ni 3511, ang kaluyahan lang po ni Dr. Gomez sa mabuton. You know?
1: madali lang ba akong ranihan?
0: Oh, sabi niya, ang kaluyahan lang po ni Doc Gomez sa mabuutol. Iyon man ang ganyan, Doc.
1: Salamat po.
0: Bakaw po magpapagawag ka ng feedback na madalangog mo because at least ang tabo na ay ano na narinig kong na sarang performance. Ako ay since kay Tutabi Doc talagang yaw ng support ako. Talagang minasuporta ako kayo sa mga programa kang City Hall Office.
1: Salamat po, Sir Jess.
0: Okay. So at least Tabi Doc na may mga mensahe ka pa para po sa mga Tagaligas na programa kang City Hall. Ay hindi po, saro pa. Sabi ni 0317, paano po, Sir Jess, taatabon paano, may nakapili na dyan sa City Hall. Pag dahi po ako na cancer po, dahi ako nakako ang number, dahi po ako na check upan.
1: Sa totoo lang po talaga, may pa nadakol na po ang ano ang pila dito sa City Hall.
0: Mm-hmm.
1: And ako pa po ang instruction ko man po sa mga staff ko dito na i-accommodate po gabos na pasyente na nag-alit sa tuya.
0: Mm-hmm.
1: Siguro po nagkataon lang na dakol ang activities lalo na sa luwas.
0: Mm-hmm.
1: So baka po ang doktor tang nawala tigil si Del Saro-Saro lang.
0: Mm-hmm.
1: So baka pagalama po kaya nag-limit na muna.
0: Oo.
1: Pero rest assured po na ang City Hall office po permi pong bukas.
0: Yes.
1: Na magtabang po sa mga pangangaipo po ang sa tuyang mga kaymanwa.
0: Muli po pinagmuktong mo. No? Pero po kami muna sa City Hall office.
1: Sa ngunyan po, ikaw po kaming pito po ang doktor.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi po mga doktor, tata, bukas na po mag-aangarata ang Humapon, Super Health Center, and itong sa tuyang Rawis, kaya may naka-assign na din po duma na mga doktor aral daw.
0: Oo.
1: And yung natatada po, hindi man po so nagaluwas, yung sa mga medical mission, bedletting, as in so iba pong mga health activities po sa community.
0: No.
1: So may mga panahon talaga na
0: whole
1: ang activity sa luwas kaya medyo ang nawawala tindi sa tuyang outpatient department. Saro lang po.
0: I see. So ini po na 7 doctors na ini. Ini po 7 doctors na ini. Kasi kayo nang i-cater ang sa tentang barangay Scandigaspe na may pasyente.
1: So yun po, ginigibong po gabos para ma-accommodate po yung mga health activities na po. Kaya kung saan talagang makakita akong pasensya kung saro lang ang doktor na dito sa City Hall na nawawala kasi nasa luwas po ang ibang doktor na nag-ano po sa mga komunidad.
0: Di ka pong paano panagdagan ni Kimeyor?
1: actually po, nag-request na rin po kami kay Mayor. And very ano man po si Mayor na na positive man po si Mayor na madagdagan na po ang mga doctors na ideally po, dapat ang doktor ta sa Legazpi, mga 12 po.
0: Mm-hmm.
1: Kasi one doctor to 20,000 population.
0: Kapag compute ko, one doctor, 10 barangays kang Legazpi, isipin one, 70 barangays, we have only 7 doctors, so there are 4. Sabi ko sa nung doktor ko lang, 10 barangay, paano kung dakula may pasyente, paano mo yan?
1: Ayun po, opo. Kaya, ito, ginigipot naman po ang gabos para maserbihan po ang gabos. Na napasyente tayo, as in mga kliyente. Pero sabi po ngayon ni Mayor, dadagdagan po ang mga doctors na dito sa City Health Office.
0: Oh, pero daw po ang dentista ninyo dyan sa City Health? Dentista?
1: Ano po yun, Sir Jess?
0: Mora ganyan mga paradago. Kung pila daw po tabi ang dentist ninyo dyan sa City Health Office kang Legazpi?
1: Ikaw po, kita mo niya ng tulong... Tulo po ang dentist na sa dito sa Legazpi.
0: Mm-hmm.
1: So, saro po dito sa naka-assign dito sa City Hall Office.
0: Mm-hmm.
1: Saro po sa Northern Barangay and saro man po sa Southern Barangay.
0: Ang na-assign ganito mo na Southern Barangay, yan sa kuyang kapamilya. Si Doc Rene?
1: Rene po ang ano.
0: Opo. Ayun mo na gano'n.
1: Na ano po siya, nasa Humapon po siya nag-duty.
0: Ayun po. So, Doc, at least po, huwag ka pang dagdag na informasyon. Please go ahead po para sa mga Tagaligas po.
1: Second floor. Kamagin po, Sir Jess.
0: Sabi ko, suminsay mo po na lang tabi sa mga taga-Legazpi, sa mga servisyo pagpigdatokan City Health, na dahil ko po na iapot sa iyo. At least po na ikaw kapag dagdag na info.
1: Apo, ako po, iningan nyo ko po ang ano, iningan nyo ko po ang mga taga-Legazpi na mag-enroll po sa iningan nota, ining yakap gamot, PhilHealth, na hindi po, pag naka-enroll po kamo, dakol po mga binipisyo makukuha nito. So, libreng check-up, libreng bulong, libreng laboratory. And hindi po sa yakap gamot, ikaw po kamong 20,000 worth of medicine per year na makukuha po. So, hindi po, dakol lang katabangan po, lalala na sa mga kaimata na medyo nagatiyo. So, hindi po, dakol lang natabang ito para sa ila. Kaya iningan nyo po na mag-enroll po sa ito yung facility.
0: Mm-hmm. Okay, Doc. Salamat po munta, Biling Maria, sa pagtuning oras na makasabay taga sa programa.
1: Opo, thank you very much po, Sir Jess. And thank you din po sa oportunidad na makasabay din sa iyong programa.
0: Okay, salamat po. Magatugang si Dr. Iyat Gomez, ang City Health Officer ng Legazpi, para po sa pakikipag-ulan niya itong inyong napagagad. Alanta, sabi ko nga, saludo ako sa mga programang pinag-implementar kang City Health Office, because sabi nga niya kanina nag-text sa kuya, ang solamenting weakness daw po ni Dr. Gomez ay yun mabuuton.

Uy, ano lang kapula na kaso balay, ano, Ray? Ang lang kapula ng kaso kan dengue sa Saudin Barangay kan de Gaspi. Ang number one pala na may pinakaalangkaw na kaso ng dengue sa de Gaspi, San Joaquin? Sa lugar nito, pe? Ala, mag-ingat na lang tabi ka mo, ah?

Oy, salua tabi mga tugang sa kabos pa niya itong amigo nagantabi ng uyan pagaga Marina morning ha sa mga taga sa namamutan kong barangay. Sa panginot po ni Barangay Captain Nelson Magalaw kasarabi na po sa kayang bilog na pagriba sa council. Good morning. Salamat tulong tabi sa palagod.

Ako nga ito na kan mga nagpapa, nag-send pinky friend request na pag misan dahil mo masabuto ng mga nagkamarate yan, ano? Makikipagbarkada sa imo kung walang piga agad, ayun da. Hoy, Manay Belen, nakaluto ka na, Manay Belen.

Iyo. Ayo, sige po, salamat ha. Sige po, diretso kita mga tugang abanti po ang cross. Dili sa ito yung programa, ngunyan po tabing aldaunin na. Huwebisa po kita ngunyan, send today. Iwasan mo yan mga tugang paggamit kan mga hairspray dalenta sabi nga di mga tugang nasopalpal kan mga prosecutor sa attorney Ben Luan ang saro mga tugang sa director kan NBI. Alam niyo mga tugang si ano? Oy, good morning palang tabi ki Mami Lalara. Mami

Ay, gilibat na, congratulations mga tugang sa mga taga Acobicol de Lanta, number 2 performing partialista sa Bilog na Pilipinas, sa mga tugang na inuta lang sin na nakalamang lang sa ang sayda ang PPP partialist ning 0.2%, but in general mga tugang talagang sabi nagpailing ning tibay ang mga congressman kan Acobicol, si Congressman Pino, Congressman John Chan kan Acobicol, syempre mga tugang pangduaman da digli ang ano ang trabaho partialist. Igwa man pa ning mga partialist ay nasa one rider. Ano man lamang na ito kay ni Digli sa Bicol? Kumusta man lamang ang performance nito naman sa Congress? Sabi nga ni mga tugang ni ano, sabi nga ni mga tugang ni Presidente Duterte, mauragon ka man kuta na magtara, magtataram ka man, di kinasasabutan. Tapos mga tugang, kasabay sa prosecution, prosecutors, na nag-trial mga tugang kay Vice President Sara Duterte. Oh, so mga nagkakantyaw kayo kay Congressman Salcedo, ang unya na formal minter nga nung pabilang miyembro kan gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, ano na lamang ka mo dyan? Ay, naso mga tirada nindo kay to. O, ngunyan, ano na? Na nagsumpa na mga tugang kaswapon, magganchaw na kamo. O, so nagpaparadali kay to sa Acobicol pagkatapos mga tugang kanileksyon. Ano sana? O, ilinga. Kung nararumduman nindo mga tugang kang nagaging 2025 election. Iniatunay mga tugang na nangyari. Yaon kamo. Maduman-duman kamo sa Acobicol kung ang pingaganin doon sa tupad, so akap may dekalasisas, educational assistance. Pagkatapos mga tugang ning oras, oto pa lang, may daradara mga tugang na poster o polyetos mga tugang kanang provincial. Deka mo ka nagkasurupong, gabus na papur inagad din do. Gabus na pigagan din do, pigtaawan ka mo, pagkatapos ning oras, uudason ka mo. Ngunyan, ano po, saro sa may pinakamatibay na performance. Duman mga tugang sa House of Representatives, iyo mga tugang anak ko, Bicol. Bako mga tugang chismis, kundi mga tugang igwaki magkakanigong ebidensya. Naramduman ko dyan kayo sa daraga. Oto na mga tugang, papila-pila man, maduruman nga kita sa ako, Bicol, ta mabibinipisyaran nga kita kantupad. Di iyo, kinabangan mga tugang, pagabot ning oras, oto na, daradara na mga tugang, so tarpo, so pulitos kan provinsyano. Di lamang kamo ka nagkasulupog, so kabo sa pigaga din, doon ay taon na sa sendo. Tapos traidor pa kamo, maduruman-duman kamo, pigpadaba kamo, kaya ang mga taong sunga, dahil ang ganito pagtiwalaan. Sabi mga tugang ni 4811, basa ang importante, kami po digli wadye sa San Roque ang Kapitan Medina Calyada. Siram siya na. Kaya pala ang sumarkada ko dyan. Pagpapalaimbita rin akong magkape, magkape-kape nga kita tabi amigo, magkape-kape lang mga kita classmate, magkape-kape lang nga kita friend. Sabi ko, pwede mo baga kita magkuha ng tasa? Magkuha ka ng tasa, bumakal kang 3-in-1, bumakal kang one stick bang kape? O di, pakit? Galaw lang yan, DJ ulitin mo pa dyan. Clap, clap, taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang. Dahil kamo matakusan mga oro endorsement na yan. Kung bako ka mo endorsar, niya ta natatakot ka mo niya ta ma-endorsar sa inyo, nagbubuto sa barangay nito. Dahil man, Diyos ko, nasa na. Ilingan nito, ha? Tawan ta ka mo ng example. Nagkapirang kapitan sa Banuan Kandarega, nagkandidato mga tugang natalo. Kag nakaging nagtapos mga tugang su termino, alagad mga tugang pagabuting oras ang kapiryad di sa barangay mismo, kagawad na yan. Igwa mga tugang kipitong tukawan. Iyo kay ano mo nang piga dito dinukan mga suru indurso na yan. Kung igwa ka mo ning diskarte, igwa ka mo kisa diring urag, di ka mo mapipierde bako.

Sabi kan sa kuyang amigo, good morning Tabi Jess, pakisabi Tabi Kiraya na may nakareserba na kaming tulong boto sa iya. Nga tatulo sa nade, pwede niyang pwedeng dagdagan. Good morning Tabi, kay Ma'am Lisa Bahilio, kan Lurais Police Station. Diyan mga tugang sa barangay, krusada na ba yan? Bako man yung krusada, no? Kalayaan Park. Si amigong Antelor magka-classmate kay ni mag-classmate kami kay ni mga tugang sa tayaan ning Luto Oral daw. Bangay na kami nag-ilingan, may nakatama na sa samuyang duwa. Pero sa pagkatayaan kong luto dyan sa albay, siya ang nakapatama kang 200,000 naman sa pig-

0: Kikis-kis. May 200 mga tugang tapos may 777,000. Yata, tanong mo problema ka mo ka ni endorser ka mo. Ano ang problema ka yan? Yata, ang gabo sa kandidato kan mayor nang gagana? Ang gabo sa kandidato kan congressman sa barangay nang gagana? Kailanganin doon mga tugang istorya sa Banuan kang Ginubatan. Dahil abo ko na mga tugang istorya, kunyara ta nangyari sa Banuan kan Ginubatan because mga tugang keto na nakakonsentrate sa saro. Pero kung matabang ka mo, duman lang sa saro. Bako na matabang, bako, dahil ka mo maging double blade. Pero naramduman ko keto, antara mo sa kwa ni Congressman Rodel Batokabi. Igo kaya ako Diyos kita narabangan yan, pagabot nga ng oras, inurudas ako, yes. Yan mga tugang mga tawong pandok pirak. Imagine mga tugang nga tinabangan mo pagabot ng oras, hudason ka, marasa pa. Inda, ako din na siguro, kung ako may nagtabang sa kuya pagkatapos yung oras inulas ko, ganito ko na mga itong ipapailing ang pando ko, sa totoo lang po. Kasi makasupog ka, kung may konsensya ka, magigibo mo yan. Kung di kang konsensya, ay pasensya ka na sana. Iyo? Maray pa si Manebe din, kusido. Oy, ano oras mo? Eksakto ng 9, magubag 12, mabalik po ako pakalisin, nagkapin ng palagatak.
1: Basta Piculado o Ragol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Pagasol, Subang City. Hinchip up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na result sa blood game ko. Puro negative. Lang po.
6: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
12: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 4 minutos bago po magabutan ng alas 12 ng pagkanto.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Balik na po kita mga tugang, eksakto na pong 4 bago po mag-dosin ng pagkanto. Oy, maridaga palang tabi kay Arlie Makiñana. And of course, good morning man kay Kapitan Lomida. O Kapitan Kagawad Mando Lomida. Talagang magiging kapitan ka na tabi, Kagawad Mando, dyan sa barangay Matugan Daraga. Talagang pirmi kung nasa sa, natataram sa ngimot ko. Pirmi, mga kapitan ka kan barangay, ano, kapitan ka kan barangay Matnog. Paano ka ni Kapitan Dennis Bon? May mabotoan ang kandidato, Kapitan Armando Lomeda.
4: Good morning!
1: Bata, ang ngunyan, grabe niyang karmas-kamas kang nag-hapir, ha? Iyo? Ha? Oy, congratulations palang tabi sa mga last termer na barangay officials kan Legazpi. Paski mga tugang, maaraman pa po tabi sa maabot na ano, maaraman pa mga tugang after the State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa maabot mga tugang na Lunes kung ano talaga ang kapalaran kan barangay election. Because sabi mga tugang kang mga amigo niya to duman sa ano, sabi nga ni mga tugang dire sa proposal and then na majority na po kang congressmen and senators, nagpirma na naman mga tugang sa postponement kan barangay election. Pero po tabi, maaraman daw yun after the zona. Now, digdi po tabi sa Legazpi, sa aga, ha? Sa aga mga tugang tatawan ng onra sa mga last termer na barangay captain, barangay kagawad kan Legazpi, gigibon mga tugang sa St. Elise Hotel. Sabi nga ni, day po ka mumatakot kan mga, ano, sabi ni 1158, day ka, ano man ang mga oro indorso na yan kan kapitan. Digdi nga ni Ibaga sa Muya, so pig indorso ni Kapitan Talo, pati si Kapitan nagkandidatong kagawad Talo. Ayun ka na ako lang kung bistado mga tugang na nagkarandidato makasupog na. Imagine dyan ha, dyan mga tugang kayto sa market site, nagkandidatong kagawad si Kapitan Naibe. Arayun, Ryan. Imagine, naging kapitan ka tapos nag-endorsar ka ng kandidato, pares ka mo Talo. Nagkakampanya ka, nagtataram ka sa tao ka ng tablado, pigga po ka, marasa pa. Ano, kadakol, abo ko ng taramon patamaso po ba? Congratulations sa kagawad Kaloy Bonggon. Solamente siguro yung last termer niya kagawad niya sa barangay Tula-Tula. Kaya ako pag bigpaparara po, trabaho muna ako, saka na yan.
5: Sa gitna ng dilim, sa bawat ikot mo, palakas ang bas, parang sinasabi mo.
1: Good morning, parang tabi sa Samuyang Burak, isang gulang good morning, tabi mo din kagawad Edna Luñosa, si man sa kagawa, pamilya Luñosa, good morning. Uy, happy, happy birthday pa lang tabi, kagawad Lomeda, dyan sa barangay Matnog. Ano, pwedeng magkadyan sa imo? Uy, alam mo ang pangaran mo? Nadisipin na ako magbasa kang pangaran mo. Einstein Casio Caracas. Kansarungan, inapudan ako ni, ano, may nagapudan sa kuya mga tugang nasaro sa mga, ano, dakulang politiko ni Gisalbay, pigapot ako kung ano ang plano ko. Sabi ko, magtrabaho. Magpa-age na lang daw kung ano ang taramon. Kaya pan ko na lang ngayon sa imo. Sabi ko, okay lang. Basa ko, ang solamente maitataram ko baga manaybilin, ginibunin doon akong numero nung kagawad, nailing ko ng resulta, till now may kapot-kapot pa kan records ko, kung pira ang nako ako sa gabos, kaya sabi ko, di man kaya kaya po na magparahiro kita, magtrabaho lang kita, iyon. Si Ryan, may donasyon na gariin ng sarong tin wheeler na pansit, tali ki Ate Lisa. Sasahig, sabay tayong sasahig. Ali, saan nga ni, so, aki kanya nag-abroad? Saan nga ni, sa Canada? Canada? O, sa Canada, tama. Si Madam Nanit man, pigapot ko kang nag-rally duman sa Canada against BBBM. Sabi ni Madam Nanit, busy nga ako, Jessica, di nga ako nakalisot. Abi yun. O, sige. O, so pinakamatibay kong amiga, good morning, tabi, kay amigang Mary Sisa. Yaw na siya ngunyan sa United States of America. Bata sa ruin sa mga paratabang kahit pag may nag-aragad sa kuya ng tabang. Oy, sa mga taga-Noy, si Senyora de Salvacion, good morning. Kap Malo, Mirandilla Canbalinad, good morning. Manoy Akoy, ano lamang ang nisira at Manoy Akoy? Si Manay Bilin kuno, nakaluto na ning kusido. Dapat Manay Bilin, gulay, sana Manay Bilin. Ako ingaton ako ngunyan sa pagkaon ko. Kasabang, gipigpare rin bitan ako ang pagiriba. sabi ko, di man niya ako makakasabay sa inyo. Tapos pigpikaraon niya ako nino, sabawal sa kuya. Pero pag may insulin ka, kaso lang makulog lang tula ako sa insulin. Pero padaba pa man ako ni Lord, nakulog ba akong misyon sa kinaban? Salamat po sa ngarang kang sanggunyang palalawigin kanal bangay. Oy, good morning tabi, aki kinatawan Carol Sigaso, ang sa kuyang pinakamatibay na amiga. And of course, mga tugang sa mga nag-text, nag-likes, nakasabay man niya to si Dr. Iyat Gomez, kan City Health Office, kan Ligaspe. Sa inyo po tabi ka, boss. Oy, kaya ka mo tabi, ano, kung may mga members ka mo kan pamilya na mentally healed, dahil po ka mo masupog, kasi po tabi, igwa kilibring bulungon niya na pigdataw ang city government, as in duman mga tugang sa mga autism, may pigdataw po, 5,000 ang pigdataw kang city government, kaya proud na proud ako na close as in barkada ta si Mayor Isham. Salamat po, congratulations sa ako, Bicol, number to performing party list sa Bilog na Pilipinas. Dahil po tabi ka po, sa ngaran ni Manuel Ryan dyan sa Lado Technical. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon na ang barangay pigtatabangan de pigtatabagan. Adios, Moreno, to Bicolandia. Happy lunchtime.
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
6: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
7: Basta Bicolano o Ragon!
8: Tuhod! Siko! Baywang!
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
5: Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.
6: Angie Marcamoyas.
4: Angie Marcamoyas.

0: Casanca at Kalusugan.
1: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa atin lahat. Mga parents kong minamahal saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning. Good morning.
2: Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal, basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Mark Cafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province? Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan, mga kasanggano.
4: Correct!
2: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay, ha? Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito, mga kasanggano. Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning, sa mga taga Udyungan, sa mga taga Romblon-Romblon. Malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, salamat po sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area, ang atin pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy, ha? Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province, ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito. At ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga magagandang kalsada eh. Ngayon, naglalakihan na po. Talagang mabilis umunlad po ang lugar po ng Batangas province. Salamat sa mga kasangga natin, mga kahanggan, good morning. Maraming salamat po at talagang tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdadala ng mga mabibisang produkto dito, ano. Ang distributor natin dito, siyempre, ang ating kasangga, itong Carl Andre Trading, mga parents kong minamahal.
3: Good morning! Good morning!
2: Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin na ikinig sa bahaging ito ng Metro Manila. Dito po sa bahagi ng Calacanang North Luzon, good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Ano? Mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po. Mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan mga kasanggano. Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh dito sa lugar po ng ano Masbate Province, ano? Naikot natin 'to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer. Nako, ikot na lahat ng lugar po ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar pong ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin na ikinig sa bahagi namang ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area. Mayroon tayong programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At nawa po kayo'y maging malusog.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyo mga nagmiminsahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasanggat Kalusugan at magbigay po tayo ng ilang paalala tapos tuloy-tuloy na ulit tayo mga parents kong minamahal. Ingat po palagi mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Bar Cafe. Kapeng swabet natural.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga't Kalusugan.
3: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
4: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
5: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
6: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Marcomanias.
0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin, mga parents kong minamahal, ang mahal magkasakit, ha? Lagi nating tatandaan yan, mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag ho kayong magatubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up, ha? Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman, tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwalaang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun nga malala, may kagalingan eh, ay yung pa kayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po nang bago pa lang nagsisimula ang karamdaman, at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan, hani. Yan ay talaga para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan, ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat, yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga, parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, mga parents kong minamahal, ano. Pero, maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ako na ako'y bata pa, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong po sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan, ha? Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot, at saka yung kain-kain ng kain ng balat ng manok, yan po'y sumusulpot bigla, hani. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, ibig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maaari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minaman, totoo ito, ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, hani. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung pisong sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangan medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So, kung ang isang cream po, mayroon pala niyang, ano, yung maliit lamang, parang tigdi 300 lamang. Eh, kung kakasa na po yun, dun sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh, pag lumawa po yan, eh, binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre, kailangan maraming pampahid, ano eh. Yun po ang ibig sabihin natin. Sa sakit po ay ganun, mga parents kong minamahal. Pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, ano binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po ay yun. Nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ay yan pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawala ng buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha. Iniinda na pero hindi pa pina-check up. E samantalang pwede pang magawa ng paraan para malugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh mga experience na natin yan sa mga tao. Siyempre tayo po ay nagre-research. Marami tayo na encounter ng mga tao may mga sakit. Eh siyempre ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo. Baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan. Baka kayo hindi nakikinig dyan. Abay, ito ko'y para sa inyo ha. Libre po ito sa pagsasahin papawid sa radyo na inyong napapakinggan. Pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man namang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo'y kung may kakayahan namang magbayad ng radyo, bakit di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun ha. Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin. Ano? Huwag ko kayong mainis sa akin ha. At napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung marka pe Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bale? Ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kaping mahusay at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia sapagat narito ang mga piling-piling sangkap mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Aba, ito po ay superfood, mga kasangga. Ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito. At talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega 3. At ito po ay makabubuti sa ating puso. Mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol. Ito'y may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? Basta mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag nating kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Marcafe with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang straight parasol. Sa akin po, yung naranasan po po, ang nagtitik po ko ng Marcafe Brown Rice ay gumaganda po yung matirang dog po and lumalakas po ang resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Marcafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Tudo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: Anim na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
0: JMR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
8: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila, ano po, at kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na, ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ah. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR Todo Panalo at Magka Premium Raffle Promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026, kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries, ano po, sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangkat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injimar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
3: Basta pikulado o ragon!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo.
9: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
10: 90.7 FM.
9: Radio Uragun. The newest.
11: I know what I came to do, and that ain't gonna change.
12: Gonna do your laundry, I ain't your mama.
9: And the most requested.

0: Love, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Baby, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
1: Eh po, ito yung maestra po kung ati po.
0: Mapabaak na punta?
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Nes, madali mo lang mahali ang...
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Bakas

Kumalay 90.7. Orago na niya sa 15 minuto makalipas sa ang alauna ng hapon. I will always love you. And I'll always love you. Hindi na ako kakanta, guys. Baka umulan pa. Okay na to yung ganito. Sabi nga nila, okay na to. Yowza, today is a Thursday. Today is Thursday, mga ka-Oragon. And it's July 23, 2026. Ay, patapos na naman ang buwan ng Hulyo. Ano nang meron? Ano bang bago? Yowza, para sino mag-guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo. Here's a diary. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Oragon.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

Magandang buhay 90.7. Orago na niya sa 36 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan ang kanta ng ano guys, ni Jeremiah. Nanghihinayang. Ano ba ang pinanghihinayangan niyo sa buhay niyo? Wala kayong pinanghihinayangan. Uy, charot-charot kayo ha. Minsan sa buhay, may mga panghihinayangan ka, pero in the end, ma-realize mo na kaya pala nawala yung taong to, kaya pala nawala yung bagay na yun, diba? May point naman kasi. Minsan manghihinayang ka, pero kapag inisip mo yung mga hindi naman magagandang nangyari, wala ka ng panghihinayangan pa. Kapag balance lang yung nangyaring maganda at yung pangit, parang wala namang panghihinayangan. Feeling. And guys, kayo ba? Ano bang pinanghihinayangan nyo? Send nyo nga sa amin number na 0961355-6393. Yan, samahan nyo ako till 3 p.m. sa programong Aragon sa Hapon. So here's Love Moves in Mysterious Ways by Nina. Stay tuned in only here on Abigail Line 90.7 Aragon.

You're still listening to Big Double Line 90.7 Oragon and Nails. It's exactly 1:55 ng hapon. Ay, makulimlim ang panahon. Masarap kumain ng lugaw, ng mainit at champurado. Lahat ng mga maiinit, magkape na lang siguro. Kasi mas malapit yung magkape. Pero yung magkapera, malabo pa yun. Parang kailangan muna nating maghintay pa ng isang linggo. Isang linggong pag-ibig. Chariza. Oo, guys. Tipid-tipid muna, ha? Pagkasyahin yung 20 dyan sa wallet. Paano mapagkakasya yung 20, mga be? Kapag pamilyado ka na yung ulam, problemado ka na lang. Kaya kung meron kang pagkain sa hapagkainan, always be thankful. Kasi maraming hindi kumakain. Once a day lang kumakain. Or yung iba nga mas malala pa, tubig na lang talaga. Yung iba nga wala pang tubig. Uy, grabe yung kay Cara David, ha? Napagkwentuhan namin ng mga kaibigan ko yung pinakita ni Cara David na documentary. Na yung basurahan, itinayo mismo doon sa part na may mga ita. Kawawa naman. Tapos ang sinabi ng parang namamala doon, hindi daw nila alam na may naninirahan doon. Grabe naman, no? Akalain nyo yung mayroon silang pinagkukunan ng tubig dati, ngayon tubig ulan na lang yung iniinom nila. Nakwento ng kapatid, ng mga friends ko. Grabe naman yun, ha? Hindi nyo alam na may naninirahan, pero mismong sa may tabi ng basurahan na yun ay may tahanan. Ano? So sana talagang yung gobyerno natin talagang umayos na sana, no? Kasi yung mga nasa remote areas ay hindi na talaga napapansin pang masyado. Yung mga nandito lang sa sentro yung napapansin, yung mga napaglalaanan ng budget. Sana naman yung mga nasa malalayong lugar, may mga kapatid tayong ita, sana italagang maaksyonan yun. Akalain mo yun, gagawin yung bundok na napakaganda, gagawin yung basurahan, tapos hindi sinesegregate. Alam nyo yun? Kaya panoorin nyo yun, mga kauragon. Grabe talaga si Cara David, ha? Lahat ng mga pinakatago-tagong mga mga pangyayari sa ating mga kababayan ay nakikita talaga dito sa kanyang dokumentary. Alang, share ko lang, guys. Yan yung magandang pagchismisan, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo, guys. Hindi yung kapitbahay nyo yung pinagchichismisan nyo. Hindi yung mga FO nyo, friendship over nyo. Charat! Chararat! Yan. So anyway, sila lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Gino Padilla. Stay tuned in only here on BWI 90.7. Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong ati sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bikulado o ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: comfortable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Okay. Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall at San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

0: Radio Kumaya 90.7. Oraga na niyo. There you have it. I Love You by Celine Dion. Uy, magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on till now. Uy, batiin natin ng happy yippie birthday. Walang iba kundi si Vicente Borjal Locreng ng Piyoduran Albay. Uy, thank you. Share mo naman yung handa mo dito sa amin. And send Gcash. Feeling birthday pero nang hihingi sa my birthday. Mang blow out ka daw po. Sir Vicente Borjal Locreng. Happy yippie birthday.
1: Happy birthday.
0: And ang pagbati sa galing sa ano guys, buong pamilya ng Radyo Oragon, most especially kay Lady Ash Motovlog. Uy guys, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon sa hapon. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Love Will Lead You Back. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

99.7, Oragon News, 33 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. At eto nga guys, naging masing grande ang 2026 FIFA World Cup matapos isagawa sa kauna-unahang pagkakataon ng isang halftime show na tampok ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng musika. So pinangunahan ni Madonna ang halftime show sa kanyang hit song na Music. Pumasok siya sa stadium kasakay ng isang dune buggy na minaneho ng Brazilian football legends na sina Ronaldo at Ronaldinho. Yung mga ka-Oragon, grabe naman to, sinundan ito ng K-pop group na BTS na nagtanghal ng kanilang sikat na awiting Dynamite. Kasunod namang umakyat sa entablado si Justin Bieber na inawit ang acoustic version ng Everything Hallelujah. Binago pa niya ang huling linya ng kantang World Cup Hallelujah. Uy, grabe naman to. Nagtapos ang musical performance sa pagsasama ni na Shakira at Burna Boy para sa Die Die, ang opisyal na kanta ng 2026 FIFA World Cup. Yan, bago pa man ang laban, naging usap-usapan ng halftime show dahil lumampas

0: Tagum. Nagtutugod ka na kayang bago nung kwarta ano gali ni Sarong Tawo? Ay, dai? Ika nga ni Magagum? May kwarta o dai? Raot ano gali mo?
1: Mas sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay

0: 97.7, orago na niya sa 2:53 in the afternoon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Sumusuporta sa lahat ng mga tumututok simula sign on hanggang ngayon. Maraming thank you and we love you guys so from the bottom of our hearts. Syempre sa mga nagsiselebrate pa rin ang kanilang birthdays today, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And sa lahat ng mga happy today na talagang may mga magagandang nangyari sa kanilang buhay ngayong araw ng ngayong araw ba ngayon? Ngayong araw ng Thursday. Sana ay happy nga kayo talaga. Happy for all of you. Yan, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang mag-boost. Maraming salamat sa lahat ng mga sinubaybayan kami. And of course, more great songs are coming your way pa rin mga ka-Oragon sa programang Oragon Express till about... ano guys, 5 p.m. Kaya dyan lamang kayo. Here we got a song, Hayaan Mo Sila. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Na katutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At ang grand prize,
0: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragura.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Eh, kilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

simula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: The most wanted love songs of the 80s.
8: I can't fight this feeling any longer.
0: 90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
8: God gave me
0: Uragon Express.
9: Express.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Tatay, anong pangaran mo?
2: Desiderio.
1: Nataanag digdig ka ngun yan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano ay, dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragon.
7: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
9: Bukol ko sa mattress at saka sa leeg. Lumiit na po.
8: Dati
9: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
8: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
9: Mahigit 1 week na po.
8: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
9: Medyo lumiit na po.
8: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
9: Malaki ng konti sa diolel.
3: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
2: Mata ko po.
8: Hindi mo maibuka?
2: Hindi po. Nahihilo po ako palagi.
8: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
2: Silang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
8: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
2: Po.
8: Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
2: Pinawisan na po ako.
8: Tapos, hindi ka na nahilo?
2: Hindi na po. Namulat na po.
8: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
2: Hindi po.
8: O, gagaling ka na in Jesus' name.
2: Salamat, Lord.
3: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
10: Kita kids po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
10: Kita kids po tayo!
12: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
13: Nagkaroon ng isang PCOS.
12: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
13: Isang beses lang siya
12: mag-mens.
13: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
12: Lumiit ba talaga siya?
13: Opo.
12: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
13: Opo, monthly na siya.
12: Oo, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
10: Kita kids po tayo!
12: So, anong yes. pangalan mo?
14: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa part.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
10: Kita kids po tayo.
12: Anong pangalan mo?
15: Pilimina agna po. Ang matulog inimpiag ko, tapos inimita ako pababa. Saka ang mata po, malabo.
12: Nakailang linis mata ka na dito?
15: Pang apat na niya.
12: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
15: Malinaw.
12: Luminaw? O dati?
15: Ano ba yung sinimpaparaluwa?
12: Ngayon, hindi na.
15: Ito pa lang may na po.
12: Madaming dumi. Ano?
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
12: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
16: Opo, si Dolores Lagsa.
12: Nakapirang bulan ka ng detox?
16: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
12: Kumusta? Anong mga nawara?
16: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tulak. Tapos po yung gusto ko talagang mag-ian na po.
12: Mag-ian na ba ko na magabat? So, kung lugambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
16: Tuto lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
12: dati. Di ka nakasaka?
16: Nakasakat naman po.
12: Pero hingal po. Tapos makulugo ng piad mo, bulabitis mo.
3: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
8: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
17: Parang oval ang style niya. Yun, mga 40s, 50s na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Ko, parang may lalabas. Mm-hmm. So, may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo, pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
8: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
17: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
2: Desiderio.
8: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
2: May nagkukulugan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulog?
8: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
8: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
8: Ano sa ano
2: po?
8: Pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
8: Oo, narahay ka po digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means of Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
18: Kita kids po tayo.
19: Kapatid ko po si Jill Roan, yung kaparinig. Dati po siya ano, pinutirahan, may medium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung ano niya, sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang pupurahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinalakad ka dito. Pero yung dinalakad ka dito, lupay-tay talaga. Alos paglakad natin, tinutulungan pa namin siya maglakad. After 3 months na inyong mga supplements, ngayon okay na siya. Nagpapasalamat ako sa Names Wellness Center.
3: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
8: Anong pangalan mo?
20: Herman Pangulan po, taga-Pili. Matagal na kundi nakakadumi ng ayos.
8: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
20: 3 araw ho, nakita ko na epekto.
8: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
20: Ay, hindi na ako. Maganda.
8: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
20: Magaling na ako.
8: Maayos
20: na? Lumakas ako, hindi na ako hinahapok.
3: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means of Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
18: Hi, madam.
21: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
18: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
21: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katungkong day ka pa nakakainom.
18: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
21: Day ka nabiganaan magkaon.
18: Maski ang pagkaturog ko, may marayo lang ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita kids po tayo!
26: Hello, mama. Anong pangalan mo?
27: Septina.
26: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
27: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
26: Noon, ilan na ang BP mo?
27: Ay, mag-160 ako.
26: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
27: Na-detox mo ako is 120 na lang.
26: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
27: Wala na.
22: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita kids po tayo!
28: Si UV Baranda, may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lens Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahaya. Hindi na ko kinatake na yun. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
22: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita kids po tayo.
26: So, ano pangalan mo?
29: Karuyo po.
26: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
29: Nagliwanag ang mata po, ang bagat ko, maganda ng paghinga.
26: Dati, kinakapos ka na?
29: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
22: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita kids po tayo.
27: Hi, Kim. Kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
26: dugo.
27: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
26: Wala na
27: yung bukol.
26: Bukol. Tapos yung kate.
27: Opo.
26: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
22: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
26: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
0: Lourdes.
26: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
0: Kasi po, yung mata po.
26: Malabo?
0: Malabo.
26: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
0: Medyo malinis.
26: Malinaw-linaw na?
0: Malinaw-linaw
26: na. Nakakakita ka na ng konti?
0: Oo.
26: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
0: Maganda yung eyes pa.
23: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
24: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
26: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
0: Tulong.
26: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
0: Yes.
26: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero anong sana sa BP niya after 1 month?
0: 30 over 80.
26: Tapos, pero may nagpapablood chem.
0: Yes.
23: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Mims Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
26: Anong pangalan mo?
1: Maria Lopez Mangam po. So, sa puso po, Claudia Tuso, kukupuno.
26: Ah, pero na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
1: 160.
26: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Sa tulak?
1: Sa tulak.
26: Very ano?
1: Mag-auson.
26: O nga niya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
1: Nahaday naman nagpanakulog.
23: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Mims Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
26: Ano pong pangalan mo?
0: Maricel po.
26: Anong na mga nararamdaman mo?
0: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Patapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatutog.
26: Ilang oras na lang tulog mo?
0: Minsan dalawa, tatlo.
26: Ngayon, anong unang binili mo?
0: Yung po yung Mims ko.
26: Anong unang na gumaling sa'yo?
0: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
26: Yung pagtulog mo?
0: Maganda na po.
26: Ah, dati ihi ka ng ihi?
0: Opo.
23: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
24: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
26: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
26: Ano pong pangalan? Ano mo?
0: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
26: Ilang oras na lang tulog mo?
0: Minsan dalawa, tatlo.
26: Ngayon, anong unang binili mo?
0: Mims ko.
26: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
0: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin mo ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
26: Wow, yung pagtulog mo?
0: Maganda na po.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
22: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo!
23: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
5: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung Makati.
23: Makati na maaratiit.
5: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo!
23: Nanay, anong pangalan mo?
6: Kailan Diyos Kiliming. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang gitan, tuhod.
23: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
6: Maray po.
23: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
6: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay naman po.
23: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Ayun mo po.
23: Maayos na? Maray sukape?
6: Ayun po ma.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
22: Ang Means Mall Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo!
23: Nanay, anong pangalan mo?
6: Kailan Diyos Kiliming. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
23: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
6: Maray po.
23: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
6: Maray po. Maray lawas ko ay garo.
23: Magaan?
6: Magaan.
23: Pagkaturog mo?
6: Pagturog ko, makukin naman po.
23: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Ayun mo.
23: Maayos na? Maray sukape?
6: Ayun po.
23: Ayun.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo!
7: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, Tagaruyo, Tigon, Camarines. Ang namati ko po sa mata ko, dati po firme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata ko. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo!
23: Mami!
2: Anong ang pika-kape mo?
9: Nins kape. Masarap po.
2: Nakatulong ba sa'yo?
9: Ay, naku. Labis po. Talagang makusunod sa lawas, ma'am na.
2: Kape lang.
9: So, talagang kape po. Talaga nakapapawis po.
2: Ah, talaga? So, maski dahil ka nagpainit, papawisan ka. Kaya minaruluwas talaga sa toxins, ano?
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifoske, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
10: Nanay, dati nakakalakaw ka maayos. Dahil, hindi. Nag-ibang-kibang ka maglakot. Mga perang taon.
11: Isang taon.
10: Oo, tapos kang nagpa-detox ka digde. Ngayon naka 3 months ka na. Kumusta na sa bitis mo?
11: Hindi po, maray
10: na. Dahil ka na nag-iikay-ikay. Diretso ka na maglakaw. Oo, maski magtindog. Okay.
11: Nawala na itong gagawa na nag-iikay-ikay.
10: Ah, garo may nagkukulog dyan sa piad mo.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifoske, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
12: Sini na di pumunta, taga doon niya. Tumasa. Acidic ako. Pinung high blood. Nalulula. Maluya ang lawas ko. Tapos pipilay-pilay po ako ta mga makukulog ang lawas ko. Pumunta kami dito sa Nen Wellness. Binigyan po akong mga supplement. Yun, gumaling po ako. Isang buwan pa lang akong nag-take ng mga supplement. Ngayon, natsikapan po ako. Kaunti na lang ang natitira na nararamdaman ko sa katawan. Medyo malakas na po ako na blood ang pagtingin ko. Ngayon, malinaw na ang ano ko pagbasa.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifoske, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
2: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
13: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
2: Mataas lahat?
13: Oh, yung ano pa, cholesterol.
2: Maganda ba ang detox?
13: Opo.
2: Dati yung creatinine mo ilan?
13: Dati 153 yata.
2: Oh, ngayon ilan na lang?
13: 141.
2: Dati ilan ang sugar mo?
13: 13 yata.
2: Ngayon ilan na lang?
13: 11.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita kids po tayo!
14: Nakakulong ako ng matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, mamati ko so karahayan. Sige, salamat po.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita kids po tayo!
14: Comfortable po bilang po.
25: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
14: Mga 1 year na.
10: Ano daw sabi ng doktor dyan?
3: Kidney, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamakulog.
10: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
3: Ngayon.
10: Okay na? Wala na?
3: Wala na.
10: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
3: Iyo.
10: Nakakatulog ka na ng maayos?
3: Iyo.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo!
8: Ako si Ronnie Tagasol, Subang City. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resulta sa blood came po. Puro negative lang po.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
15: Hi, Lola! Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
16: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Sa day pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapaano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Means Mall Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
10: Anong pangalan mo?
17: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadalgan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
10: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, kang pulog?
17: Hindi na po talaga.
10: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
17: Mag-1 month lang po.
10: Hindi ka na kay kapos ng pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
17: Parang matutumba po ako dati Argentina.
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
23: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
24: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
10: Sir, hello. Andyan sa mata mo. Ano daw yan?
18: Katarata. Operahan na daw niya.
10: Malabo na. Panganinaw mo?
18: Oo, malabo.
10: Di mo na ako makita dati?
18: Oo.
10: Ano ang nangyari after 1 month na pag-detox mo sa akin at pagpatak sa mata mo? Ano nangyari dyan sa mata mong malabo na?
18: Nag-medicine yung laman dyan.
10: Ngayon, nakakakita ka na?
18: Nakakita na.
10: Nag-improve?
18: Oo. So, effective talaga.
10: Ilang buwan ka po nag-detox?
18: Basta magsasambulan na.
10: Yung iba kasi dito, detox pa lang, luminaw na ang mata, wala pang ang patak at saka eyes pa. Kaya sabay-sabayan na nakakatulong, ha? Thank you, sir!
22: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan
10: po,
4: sa Porok Fest,
10: actually,
4: Mariposki,
10: mga Pilar, sa Sabon. Sa tapat ng Dave Jazz Station. Andyan po pa sila, kaya lang sabi ko sa kanila, time out muna na, kasi mag-radio program po ako.
2: Ayan po sila. Maraming maraming salamat sa Women's Federation Association ng Maslog, Legazpi City, dahil po sa kanilang effort. Grabe, grabe sila. Ang daming pagkain, mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Ang sarap pati ng gulay na santol. Ayan ah, salamat po. Hello, Cap Olimpo. Pwede bang tawagin ng Cap? nagpalinig mata. Okay. Sige po, share na po ng live natin para makarami kayo. Mamimigay ako ngayon ng 5 kilong bigas. And yung ating pearl na original talaga, hindi po siya plastic. Edison Pearl at yung ating Nin's Cafe at Alkaline Water. Ayan ha. So sige, maglilista na po ako kasi quarter to 6 na. Wala na po akong topic dahil po tatapusin ko lang po. Siguro hanggang alas 7 ako rito. O yan, ilan pa sila? Mga 20 pa ang hindi ko pa na-check upan. Alam niyo mga kaibigan, dapat naman po talaga pag tayo po ay tumatanda, puro na lang po supplement ang ating iinumin. Kasi tingnan niyo po ako si Ma'am Ninso, kahit sandaan na pasyente, kaya ko pong check upan, hindi po ako napapagod. At saka alive na alive po ako. Dapat kayo, umiinom po kayo ng Nin's Wellness, Nin's Juice ng Nin's Wellness Center. Ito po ang Nin's Juice ng Nin's Wellness Center. Alam nyo kung asa na yung Glow Juice? Ando na po sa US, binili na po ng US. Ito, ang laman nito is Glow Juice. Ito ang napakaganda sa liver, napakaganda sa puso, sa baga, sa kidney, pampalakas ng immune system, pampangtanggal ng mga bukol. Kaya yung mga bukol dyan na mga kapatid nyo, may bukol sa brain, may mga tawag dito, brain tumor, kaya po nito, tsaka ng guyabano juice. Yan ha, so lahat na ba naka-hook up? Ang radyo natin ay naka-hook up ata sa naka-hook up sila sa okay. Hindi, sa Siram. Hindi, sorry. Sa Radyo Aragon. Malilingawan na si Ma'am Nins. Ayan na. Hello, Ryan. Okay, sabi ni Ryan. Hello, Ma'am Nins. Naka-hook up na po ang Radyo Aragon. Radyo Aragon, Legazpi. Naka-connect na po sa live nyo sa FB. Sunny 14, nakuha mo na ba yung napanalunan mong kape at alkaline? Melana Jeanette, ganito pong gawin nyo ha, para may sharer buds po kayo. Mag-like, mag-share, and syempre, mag-comment. I like Nin's Bigas, I love Nin's Cafe, I love Edison Pearl, and I love, ano pa, alkaline water. Hello po, Ma'am Nin, Susal. Palista po ako. Ma'am, hindi mo pa nakukuha yung Edison Pearl mo. Ano? Pagpunta ko dyan sa Wednesday sa Naga, ipapadala ko sa'yo. Andyan ako, hindi ka nagpunta kahapon. Si Maribik Dula, good PM, Ma'am Nins. Alkaline water and 7-in-1. Okay, kasi alam nyo mga kaibigan, ang alkaline water ay isa sa mga pang-detox ng ating body. So, pag alkaline water, dapat po makita ko na kailangan nyo talaga ng alkaline kasi acidic po kayo. Pero pag alkaline na po ang inyong pH, hindi na kayo pwedeng uminom ng alkaline. Mineral nang iinumin nyo. At isa yan sa mga nagsasabi na may sakit ka sa baga at sakit sa kidney. Ayan ha, sa mga kaibigan, nag-time out lang po ako. Actually, andito pa po ako. Nag-check up pa po ako. Marami pa po silang nakapila. So, tatapusin natin ito and bukas, dyan naman tayo sa Sabang. Mga taga-Sabang, bukas magpa-detox kayo ha. Tanggalin yung mga metal sa katawan nyo. Ayan po ay nagkukos ng cancer. Okay, so sige. Magpapabola ako ngayon kasi kahapon hindi ako nagpa-rapple sa Naga. Kasi ang dami pong pasyente kahapon sa Naga. Na-late po si Ma'am Nins. 5:45 na ako naka-radyo. Dapat 5 o'clock. Kaya wala pong raffle kahapon. Sabi ko nga, ngayon po ako magpaparaffle. Okay? Angeli Lucilo. Siya po ay nag-share. Okay, Angelo Lucilo. Anong gusto mo daw ay kape? Gusto niya ay Nin's Cafe. Okay? So, ito na po ha. Angeli Lucero. Sino naman to? Si Rosal Rioso. Okay, Rosal Rioso. Dahil nag-share ka ng live ko,
10: makakatanggap ka ng libreng kape pag ikaw ang nabunot. Ayan, si Melinda ate, wala pang share badge. Si Sunny, nawala yung share badge niya. Si Maribic de la Cruz, wala din. Ano nangyari sa mga share badge nyo? Nagtago. Ayan na, si Ayesa Kining, sana mapili po ako sa Bigas, Ma'am Nins. Oo, kaya lang wala ka pang share badge. Benjo Barbena, hi Ma'am Nins, I love Nins Cafe. Si Gaw FM, hello. Let Hakob. Oh, ayan Ma'am Let, lumabas na yung share badge mo, ha? Okay. Eto na, Ma'am Let Hakob ng Sigaw FM. Benjo si Kel Dayaw. Hello, Kel. Ayan po, ha? Hello, Serene. Hello, Margie Ulaya. Hello, Let Hakob. Kel Dayaw. Si Jeldarica. Hello, Jeldarica. Wala ka pang share badge. Si Maribic Dula, nawala yung share badge niya. Ito si Nida. Neda Armario. Ayan po, hello. Nililista ko yung mga nag-share para manalo po kayo. Sige, pakishare lang po ng live. Sino ba ang may birthday dyan at bibigyan ko ng pearl na hikaw? Wala. Manji Olaya Manes. Bukas po, andyan po sa Goa ang aking practitioner. Punta po kayo sa Goa, Nins Wellness Center Branch. And sa Sabado, andyan naman po sa Tabaco at Pulanggi sa umaga. Okay, sana mga kaibigan, bumili po kayo ng Nins Cafe dahil ongoing pa po ang ating papromo, buy 10 free 2. Dalawa po ang libre nyo na Nins Cafe. Si Eva Ludovice Rodriguez. Hi, Ma'am Gina Barredo. Ayan, si Ma'am Gina nanalo to ng bigas last time. Baka manalo ka naman ngayon ng kape. Angeli Losero. Tama ba, Angeli Losero? Loselo. Ayan, anong gusto mo? Ma'am Nins, Rosal, August 14, pang birthday ko. Okay, sali ka sa August. Panalunin kita sa birthday mo. Sino ba yung mga nag-birthday kahapon? Ay, nung nag-text kahapon na birthday nila. Ako, October. Okay, Nelda Armario. Okay, see you po, Ma'am Nins. Dito sa San Francisco sa 27. Yes, Nida. Okay, ito na ha. Si Tess Abad. Nag-share si Tess Abad. Gusto niya Nins Cafe. Dapat po, lagi po kayong healthy. Kasi pag tumanda na kayo at saka lang kayo magpa-detox, masakit sa katawan. Si Emelia Giroy. Sana manalo ako ng Nins Cafe. Okay, Emelia Giroy. Nins Cafe. Si Jessica. Tapan ka pa lang. Wala ka pang share badge. Sino to? Si Milano Janet. I love Nins Cafe. Oh, by the way, mga kaibigan, yung sinasabi ko po sa inyo, mga gusto pong magtanim, meron pong pamiting ang Apaw. Kung sino po ang mag-a-attend, sila po ang mabibigyan ng mga seedlings. Malapit na po yan, ngayon po yung taon, para next, pagbunga niyan after 3 years, lahat po kayo may negosyo. Okay? Janet Losero. Wait lang ha. Ayan mga kaibigan. Sige, share lang po ng share para manalo kayo ng inyong gustong mapanalunan. Sino ang gusto ng kape? Sino ang gusto ng mince juice? Ayan mga kaibigan ha. Sabi ko nga po, ang atake sa puso or ang sakit sa puso ay napaka-silent yan.

ramdam ng matagal. So, kung lagi po kayong nananakit ang dibdib nyo, okay, kailangan magpa-check up na po kayo. ASAP na yan, ha? Kasi kung hindi, baka mamaya, maunahan kayo. Ito po ang mga dapat bantayan 1 week bago ang posibleng heart attack. Pabalik-balik na pananakit ng ulo at paninikip ng dibdib. Ayan, sino ba dyan sa inyo ang laging masakit ang ulo at naninikip ang dibdib? Ibig sabihin, malapit na po ang atake. Hindi man sobrang sakit pero parang humahapdi o bigat sa gitna ng dibdib. Ah, so, yung sakit umaabot sa likod, balikat at panga. Kung paulit-ulit na sa 3 beses sa isang araw, magpa-check up na po kayo. Paghinga na parang mabigat ang dibdib kahit hindi naman pagod. Ah, ito ang pinakamadalas na nangyayaring sinyales na meron na po palang atake sa pusong mangyayari. Ayan mga kaibigan, ha. Pansinin nyo naman ang inyong nararamdaman. Ah, kaya minsan hinihingal na po kayo habang naglalakad ng maiksi. Maiksi nga lang ang nilalakad, hinihingal na. Pananakit ng kaliwang braso o balikat. Hala, nananakit na ba yung mga braso nyo o balikat? Yan po ay ibig sabihin may sakit po kayo sa puso. Okay? Kapag tumatagal ng 10 minutes, delikado na po yan. Pananakit ng panga o hindi ito toothache, ha, hindi po sakit sa ngipin. Ito po ay galing sa puso dahil sa nerve pathways, hindi na po nadadaluyan ng dugo. Kung may kasamang pagbigat ng dibdib, warning sign na po yan na malapit na kayong atakihin. Pagkahilo o parang naghihintay, ha, mahihimatay na lang. Kapag hindi sapat ang dugo sa utak, nagkakaroon ng pagkahilo, lutang at madaling mawala ang balanse. Uminom po kayo ng Nin's Cafe, 2 sa isang araw, para mawala yung mga bara nyo sa puso at saka sa utak. Yung nahihilo na biglang tumayo at nahilo ka, ipakimonitor naman po ang inyong BP. Palpitation or para po kayong ninenerbiyos. Grabe ang tibok ng puso kahit nakatuka, nakaupo. Sinyales na hindi stable ang electrical rhythm ng puso. Uminom ng hot water at lagyan ng, pag napipil nyo po na parang hinihimatay na kayo, lagyan nyo ng itlog tsaka isang kutsarang asin. Okay, paninikip ng sikmura, kabag o parang may heartburn. Okay, yung heartburn ay sign na malapit na rin po ang inyong atake sa puso. Early heart attack sign. Ah, lalong hindi na po gumagaling ang antay ng mga iniinom nyong anti-acid. Kapag may kasamang pagpapawis at hilo, mapanganib na po ito. Ah, so pamamaga ng paa, bukong-bukong o talampakan. Sign po yan na may sakit na kayo sa puso at pag gumihina na ang puso, hindi na nag hindi na po yung fluid nakakalabas or hindi na yung fluid nakakaikot sa ating katawan. Kaya nag-iipon na lang ang tubig sa mga binte at paa at sa panga or sa muka, yan po ay malapit na po ang atake niyan, ha. Pag kayo po ay nagpapapawis na ng malamig, ah, kahit hindi naman mainit ang pawis mo ay malamig, yan din po ay sign na meron na pong heart early attack. Ala, kapag nagpapawis ng malamig kahit nakaupo ka lang, nahihirapan na ang puso at central nervous system. Huwag ipagwalang bahala at magpa-check up na po. Ayan mga kaibigan, ang daming nag-share. O sige, Tina Aranya nag-share, Jeneline nag-share, then Ace Alamo, Jeneline Melano ate. Yung iba kasi late na nga ako, 5:30 na ako, late pa kayo. Sabi ko sa inyo, pag andito na ako, mag-share na kayo para maisali ko kayo, ha? O sige, pipiliin ko na po ang mananalo. Ito na, ang laki ng raffle box ko. Ang nanalo ng anong gusto mo, mapanalunan. Okay, si Rioso Rosal. Anong gusto mo, kape? Okay, ha, Rioso. Sunod po, bigas.

0: Ang nanalo ng bigas, dalawa. Milano Jean. Oh, ninis ka pa daw kay Milano Jean. Bigas na lang sa'yo. Kay Rosal, bigas. Kay Milano Jean, ang gusto niya kape. At saka, oy, puro kayo ninis kape. O sige po. Kalahating ninis kape, kalahating bigas. Bigas at ninis kape. Bigas at ninis kape. O sige. Hati-hati kayo ha. Last is alkaline water. Okay, si Nelda Armani. Alkaline water po ang napanalunan niya, ha? O, sige, ipopost ko na po to. Tapos, picturean nyo para isend nyo po sa akin para kayo ang nanalo, kayo ang makakakuha. Okay? O, sige po mga kaibigan, babay na po sa inyong lahat. Pagpapatuloy ko pa yung pag-check up po dito sa Maslog. Bye-bye! Thank you so much sa mga nag-share ng live ko. Eto na po, pipicturean ko na. Okay ha? Mamaya po, check nyo na sa Facebook ko. Okay, bye-bye po sa inyong lahat. Hello, mama. Anong pangalan mo?
1: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo, masakit ang ulo dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
1: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Ninis Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ninis Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
4: Marites Maravillas po. Mumata ko. Yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
4: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ninis Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ninis Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
5: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagawin po yung Tigong Tamarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Ninis Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ninis Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
6: Basta Bicolano o Ragon!
0: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. kapag kayo po ay bumili ng 10 Nin's Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nin's Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Abogado Oragon.
1: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtake ako dito sa Lian's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahayan. Hindi na ako kinatake ng parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, pasalamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Lian's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Lian's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lian's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Eksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: basta bigulado o ragun.
1: Hi, madam.
2: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
3: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong, hindi ka pa nakakainom.
2: Nanday pa ako nakainom. Sirmi akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung bako.
3: Hindi ka nagiganaan magkaon.
2: Maski ang pagkaturong po, med. Marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po ka sa iyang mga produkto.
4: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Aw, mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon.
9: Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pero may kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon! Uragon!

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Basta bikulado o ragon.
1: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mas sa Bicolano o Ragun?
1: Hello, Mom. Ano pangalan mo?
2: Josephine.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ay, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
2: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
2: Wala na.
3: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
6: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
10: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
9: Anong pangalan mo?
11: Bienvenido, isita po.
9: Taga saan ka po?
11: San Isidro, Erigan.
9: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
11: May sa puso, kidney, baga, tapos...
9: Sa prostate pa?
11: Prostate, tapos...
9: Liver pa?
11: Liver, parang...
9: Ang dami mong sakit? Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
11: Iyo po.
9: Sigarilyo?
11: Sigarilyo pa.
9: O, ngayon nagkaedad ka na, perang taon ka nagkahilang?
11: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
9: Ay, grabe. At abon, hanggang ngayon, 79 ka na.
11: Nag-try ako digdita.
9: Perang bulan ka ng inom?
11: Mga 3 bulan na po.
9: Ano, sinamatian mong karahayan?
11: Medyo so So heart ko, parang naalis na ng ano,
3: yung masakit. Tapos
11: na.
3: Parang tinutusok-tusok?
11: Opo.
3: Nawawara na sa pangluluya mo?
11: Opo. Saka nariribong ako kayo. Noong yan, awa ng Diyos, nawara na.
3: Sa laulag kino ang bulan?
11: Opo.
12: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
13: Lourdes.
12: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
13: Sakit po. Yung mata ko.
12: Malabo?
13: Malabo.
12: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
13: Medyo malinis ma.
12: Malinaw-linaw na?
13: Malinaw-linaw ng
12: konti. Nakakakita ka na ng konti?
13: Oo.
12: Oh, so maganda ang eyes pa?
13: Maganda yung eyes pa.
12: Okay. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
14: Marieta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya maraming salamat sa nag-dok sa binigay ni Madam Nes.
12: Lahat, hindi ka na nakakaakyat?
14: Hindi ako nakaakyat ng bundok. Pero
12: hingil ngayon, na hingil ka na?
14: Pero ngayon doon nakaakyat na ako ng bundok na hindi na ako hinihingan.
12: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahaling ka na agad.
14: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus ko yun.
12: Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi? Simula kagabi.
14: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
12: kagabi isa lang.
14: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
12: Wow.
14: Uy, nagising pala ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam ng mga alas 2. Di na muna ako natulog.
12: Ngayon, anong oras ka na nagising?
14: Dali ng umaga. Alas 6 na ako.
12: Wow, naglaban pa.
14: Aliwanag na ako.
12: Ang galing yan na. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
15: Si mama, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga, sila sabi niya, hindi sila kakatulog sa gabi.
12: Oo.
15: O, tapos nag-take siya ng wellness, okay na siya ngayon.
12: Pati pagtulog, maayos na.
15: Opo.
12: Tapos yung kanyang diabetes.
15: Bumaba na rin, Dok.
12: Yung kapatid mo naman.
15: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba kanya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya. Gumanda daw yung ano niya, menstruation
12: niya. Okay na siya.
15: Okay na siya ngayon.
3: Tatay, anong namatian mo ka nagdigdi ka?
16: Sobrang ano?
3: Kulog kang mga joints? Kailang taon ka hindi nakalakaw?
16: Grabe, mamalari na
3: yung taon. Oo, hanggang kang nagdigdi ka? After detox mo, kumusta?
16: Nakakalakaw lang man ako daw ako.
3: Pero bako nag-grabe?
16: Bako nag-grabe, yung araw ka doon.
3: Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
16: Pero abang araw ka nung iro, sa pag-kumindo, sabay ang report ko kalito.
3: Oo, hindi ka na nakatrabaho.
16: Dahil mo
3: ba? Pero taon na?
16: Dahil mo na mapulong taon na.
3: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirambulang ka pa lang sa ko.
16: Sarambulang pa lang.
3: Sarambulang pa lang. Dakol na ang pagmati mong marayra. Sa pagturog mo, maayos na.
16: Sa pagturog na.
3: Pag CR mo.
16: Ang pag CR ko, normal na.
3: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
16: Nasa ano?
3: Ngunyan, pira na lang.
16: Ang panduwa ko muna.
3: Aga na. O, di duwang beses na lang. Marisain mo sa pag-detox.
16: Marisain.
6: Bago tayo sumabak sa malalimang diskusyon tungkol sa ating topic, heto muna ang isang munting bugtong para sa iyo. Dalawang kuweba, labas-pasok ang hangin. Pag ito ay huminto, buhay ay kukunin. Alam mo ba ang sagot? Siyempre, ang mga lungs yan. Pero paano kung ang lungs mo ay parang balaring tubo na hindi na makahinga? Iyan ang hihimayin natin ngayong gabi. Ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD ay hindi lang basta ubo na may plema. Sa mata ng proven data, ito ay isang systemic inflammatory syndrome. Sa biochemistry, ang focus natin dito ay ang chronic inflammation ng airways. Kapag sinabing COPD, pinagsama na dito ang chronic bronchitis at emphysema. Sa chronic bronchitis, ang problema ay ang excessive mucus production sa bronchial tubes. Ang emphysema naman ay ang destructive ng alveoli o yung air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Kapag sila ang alveoli, wala na surface area para pumasok ang oxygen at lumabas ang carbon dioxide. Ang resulta, hyperinflation ng lungs kasi ang hangin ay natrap sa loob. Huwag kang maniniwala sa mainstream opinion na old age lang yan. Maraming industrial forces at lobbying ang nagtatago ng katotohanan. Ang totoo, ang COPD ay resulta ng cumulative oxidative stress. Kapag ang free radicals mula sa pollution o bisyo ay pumasok sa system, tinitira niya itong alpha-1 antitrypsin, isang protein na dapat pumuprotekta sa lungs. Kapag kulang ka neto, ang sarili mong enzymes na neutrophil elastase ang kakain sa sarili mong lung tissue. Huwag tayong magiging kampante, inaanak. Sa simula, ang COPD ay parang magnanakaw sa gabi. Tahimik pero mapinsala. Narito ang early symptoms. The silent decay. 1. Productive cough. Akala mo ay smoker's cough lang o dahil sa malamig na panahon. Pero kung may mucus o plema na palagi, sinyalis yan ng goblet cell hyperplasia. Ibig sabihin, ang cells sa lungs mo ay dumadami para lang gumawa ng plema dahil sa iritasyon. 2. Extortional dyspnea. Ito yung hinihingal ka kahit kunting lakad lang o akyat ng hagdan. Hindi ka lang out of shape, kundi nahihirapan na ang cardiovascular system mo na mag-compensate sa mababang oxygen saturation. 3. Wheezy. Yung parang may sumisipo sa dibdib mo pag humihinga. Ito ay dahil sa bronchial constriction. Makipot na ang daanan ng hangin dahil sa inflammation at edema. 4. Chest tightness. Parang may nakadagan sa dibdib mo. Result ito ng air trapping. Hindi may labas ng lungs ang hangin, kaya palaging full ang pakiramdam mo, walang silbi ang hangin sa loob. Dito sa stage na ito, kailangan na nating mag-audit ng ating lifestyle. Tanda ng ating motto, question everything. Bakit ka uubuhin kung healthy ang system mo? Baka dahil sa industrial pollutants o kaya ay anti-nutrients na nagpapalala ng systemic inflammation. Kapag pinabayaan ng COPD, papasok na tayo sa severe clinical manifestations. Dito na nagkakaroon ng systemic collapse. Narito ang late symptoms. The systemic flood, cyanosis. Mapapansin mo na nagiging bluish o bluish-gray ang lips at fingernail beds. Ito ay dahil sa hypoxemia o sobrang baba ng oxygen sa dubo. Ang hemoglobin mo ay hindi na saturated. Barrel chest. Ang physical structure ng ribcage mo ay nagbabago. Dahil sa chronic hyperinflation, ang diaphragm mo ay nagiging flat at ang chest wall mo ay lumalaki palabas para lang magkasya ang hangin na hindi mailabas. Peripheral edema. Namamala sa mga paa at binti. Bakit? Dahil ito sa core pulmonale. Ang right side ng puso ay nahihirapan mag-pump ng dugo papunta sa lungs dahil sa pulmonary hypertension. Napakagod ang puso, bumabalik ang fluid sa extremities. Sarcopenia and weight loss. Ang hirap huminga ay gumagamit ng napakaraming metabolic energy. Ang pasyente ay nawawala ng muscle mass dahil ang katawan ay nasa state ng hypermetabolism. Mas mabilis pa sa basal metabolic rate ang pag-burn ng calories para lang makahinga. Secondary polycythemia. Ang bone marrow mo ay gagawa ng sobrang daming red blood cells para subukan kumuha ng mas maraming oxygen. Ang problema, nagiging malabot ang dugo, kaya tumataas ang risk ng thrombosis o stroke. Bakit ba tayo umabot sa ganito? Hindi ito aksidente. Ito ay failure ng self-reliance at epekto ng captured signs. 1. Long-term irritant exposure. Pinaka-common ang tobacco smoke. Pero huwag kalimutan ang biomass fuel. Yung pagluto gamit ang kahayuhuling sa loob ng bahay na walang ventilation. Napakataas ng particulate matter neto na direktang sumisiya sa epithelial lining ng lungs. 2. Oxidative stress and nutrition. Ang diet na mataas sa seed oils at processed sugars ay nagbibigay ng gasolina sa apoy ng inflammation. Ang lungs ay nangangailangan ng fat-soluble vitamins A, D, E, and K para sa repair.

0: bad na sinasabi natin. Ang industrial world ay puno ng toxins na hindi basta-basta inaamin ng mga korporasyon. Sa News Wellness Center, hindi tayo naniniwala sa pampalubag-loob lang. Kailangan natin ng empirical evidence. Ang COPD ay isang durability issue ng iyong respiratory system. Kapag ang elastic recall ng lungs may nawala, parang garter yan na lumuwag na. Hindi na babalik sa datang physical structure, pero pwede nating i-optimize ang available system. Kailangan nating tingnan ang metabolism. Ang lung function ay nakatali sa kung gaano ka-efficient ang iyong mitochondria. Kung ang cells mo ay nunod sa sugar, mas mataas ang respiratory quotient mo, ibig sabihin, mas maraming carbon dioxide ang piniproduce mo. Pero sa tao may COPD, nasaan ang sobrang carbon dioxide? Ang high-fat, animal-based diet ay may mas mababang respiratory quotient, kaya mas konting kabaw para sa lungs. Huwag kang padadala sa mga superstition na ubo lang yan. Ang ubo ay isang signal, isang diagnostic tool ng katawan para sabihing may mali sa environment o sa input mo. Kung hindi mo ito pakikinggan, darating ang panahon na ang capacity for violence o kahit ang simpleng pagtayo ay hindi mo na magagawa dahil wala ka ng hininga. Paano natin mabiverify ang COPD? Hindi pwedeng kuna lang. Ginagamitan ito ng spirometry. Titingnan natin ang FEV1, forced expiratory volume in 1 second, and ang FVC, forced viral capacity. Kapag ang ratio ng FEV1 over FVC ay mababa sa 0.70, pagkatapos uminom ng bronchodilator, confirm na ang diagnosis. Ito ang proven data na kailangan natin. Dito natin makikita kung gaano kalala ang obstruction. Ang gold criteria ang nag-uuli na ito mga stage 1 hanggang stage 4. Pero tandaan, ang number sa papel ay guide lang. Ang real-world capacity mo ang mahalaga. Tapos na tayo sa foundation. Kaya ngayon, dako naman tayo sa mas masakit na katotohanan. Ang mechanical collapse ng iyong katawan kapag ang COPD ay hindi naagapan. Sa larangan ng physics, ang paghinga ay isang pressure-driven system. Kapag may COPD ka, ang system na ito ay dumaranas ng tinatawag natin mechanical failure. Isipin mo ang lungs mo ay parang lumang bellows o panday hininga. Kapag ang elastic recall ay sira na dahil sa emphysema, ang lungs ay nawawala ng kakayang bumalik sa dating hugis pagkatapos huminga. Ito ay loss of compliance. Ang hangin ay nananatili sa loob. Ito ang static hyperinflation. Dahil lagi puno ng stale air ang lungs, ay ang diaphragm ang pangunahing muscle sa paghinga. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng News Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:05 PM.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Parok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box.

0: kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe. Healthy na, nakatulong ka pa.
1: Basta Bicolano o Lagun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: All the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Tres minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
4: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon! Bullseye! Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisi. Baga, kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.

0: Lago.
1: Mga tugang, Diyos marhay na aga.
2: Good morning.
1: Today is Friday, fetsa 24 na. Sa bulan po kan July 2026. Laban sa mga may importante asin man ano ni okasyon ngunyan, special na okasyon sa aldaw na ini. Siyempre ang pagpaabot niya to na sana maging maugma and memorable ang sendo pong okasyon ngunyan aldaw. Erebana kita sa programa alas 6 ngunyan pong Friday. Ini po ang sendong lingkod Manaylita Sanchez at your service.

0: Mahal and bye-bye sa albay. Mga padaba kong mga albayano taga-albay, dapat libre and bye-bye. Pero nata ta paliog ang presyo kan bye-bye. Goodbye, albay. Malangkaw na ang presyo kan bye-bye, ang kuryente, gari palangkaw man. Diyos ko po. Guwanang abiso na pinalawas tabi, abiso sa publiko ang aleko na posible po na maglangkaw ang singil sa kuryente. Nailing mo na yan. Sige, erebanan kita mga tugang sa programa Aratyan sa pasada ta kan mga relevante, signifikanteng issue kanal daw. O iniyo tabi na issue sa Aleko at yan tokarunta sa second part kang programa. Taigwa ako digding nabasa na bareta, news hali po sa Manila Bulletin Business Section. And ini po da mga tugang maawot kan kuan ngunyan nakabakal kan garaan kuan na admiral ko, di ba admiral ko dati an may sadiri ken mga Lopez kundi inda day taman aram ang bilog na istorya kaya pero ngunyan po admiral ko gari na acquire na ni MVP ni bako si Mayor Vic Pirete ha kundi si Manny Pangilinan ayan. O, yung mga big time na negosyante man ineyo. So, may mga bareta tabi na na-i-publish sa Manila Bulletin Business. And sabi po sa bareta, ene pong si Manny Pangilinan na iupuan na kuwan ko niyan. Gari majority stockholder kan Meralco. Ang sabi, admiral ko databi ang nag-weighing options to expand footprint nationwide with Albay. Nailing na nindo yan. With Albay emerging as the latest province. Delikado kita kaini. Sabi nga ni duman sa post, may post kaini si ano ni. So amigo ko sa dati kong kay Riba sa duman sa ibong na istasyon na ngunyan. Kwa na, DILG officer na. Ha? Sabi niya, gari ngaya, may malain niya ako diding napaparong. Yung gayo, tabi, amigo, talagang medyo malain talaga yun eh. And iyan mga tugang, nahiling na igdipo da sa albay, emerging as the latest province, seeking the power giant intervention to improve electricity supply. Nyan! Delikado kita kan eh. O sige, tatsyan pag-uralay-ulayan ta ang tema na yan tabi mga tugang and then may connection po dyan sa na-publish na yan sa Manila Bulletin Business Section. Hey! Pig-share ni Kung Pido. Nakuaan niya su bareta man sa Manila Bulletin and sabi niya digdi sa pig-share niyang topic na iyan and may kwan siya, caption, anhapot si Isay ang pasikreto na nagbubusol na maisa pribado ang Aleko na daing pagkaaram ang mga albayano. Yan! Rimati kita talaga digdig, kaya maray man ining mapag-ulay-ulayan ta, tatangarig at least ma-aware ang mga kababayan ta digdi salbay na may mga pairarong pala na mga nangyayari na. Naday kita nag-aaram, kumbaga gariso an style, garo pipa bakal na kita, naday kita nag-aaram. Ay, Diyos ko talaga. Ay, Sige, iyan po ang saro sa mga pwede tang mapagulayan at chance sa second part kang programa. Apwera pa yan sa mga nagkakalakaga pa man na mga issue sa nasyonal sa impeachment. Tapos na po so pang pirangal daw ito pang walo o pang siyam. Garipang siyam, at tulong simana na, tulong aldaw man sa nakada simana, 369 o pang siyam. So pinakahuri so ito pong cross examination kay Melvin Matibag kan NBI and dai naman po nagkaigwaning redirect kaya kumbaga sabi kan prosecution okay na nga kami dahil man nga itong dahil man nga haditan so mga hapot duman ni binluan ura man nga kamugtaki dahil man nga nagaba so testimonya ni Matibag sabi ninda titibago ninda dahil lamang ani ngayon na dahil lamang nga ni katiting na narumpag. Kaya pusog manggararay ngaya so sa muyag ebidensya, testigo, testimonya kan testigo. Kaya dahil na nga kaming redirect, your honor. Kaya yun na yan tabi mga tugang ang pangsyam sa Lunes, Martes, wara Kuya Ryan, ta suna ni Presidente Baga. Sa Lunes, dahil pong impeachment, ang sunod na, Miyerkules na, pizza 29. Pero garo iba na dan oras ka yan, tako gusto kong subaybayan talaga. Mas maraining oras na ining bagong nyan eh. Poon alas 10 na, sagod alas 3 ning hapon. Tapag alas 4 gayod, so sa enda naman na session, so regular session na kan sa Senado. Bako na as impeachment court. Siyempre, de maninda pwedeng isakripisyo ang sa endang trabaho sa pagiging senador, tama-resume naman so session baga. Pagkatapos kan SONA, ayan, resumption na kan sa endang regular session. So, yun yan tabi ang schedule sa next week, Lunes, SONA kang presidente, pizza 28, wara pa, ta sabi kontra SONA man da yan, ano? May SONA, may kontra SONA. And Miyerkules, saka na sana mabalik naman, day 10 na. Pansampulong aldaw na kan impeachment trial. Next week, Miyerkules. And day taram kung ano ang mangyari. Tatapos na gayon sa sarong article. Tapos na ito na pag-aparisir ni Matibag. Kung ito, article 4 yata. Kung hindi ko napapasala. Duman sa grave threats. And igwa nga na kung advance na bareta digdiyo na garupig pa subpina na kan impeachment court so nagkapirang bank executive kan land bank yan garima po una duman sa ano to unexplained wealth yata o kaya hidden wealth yan dumana kita magayo na ito mas mareray na pag-urulayan ito sa impeachment so mga sandamakmak na pirak yaman sa inharali ang kwarta na yan. Pero napangirit ako duman sa issue na pigahagan, nagsurat so Vice President at na so sa iya databing legal team. So gasto sa pagkakan, mga kung ano pa, kami ngaya ang ma-provide kan caterer ta dapat ngaya ang pagkakan purte saka igwa pa da ang para na meet Kuya Ray. Duman sa legal team kan Vice President, nagagad sa Senado kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ngaya, Mr. Senate President, ma-request ngaya kami na kung pwede ngaya ang gastos ngaya dyan, ang babayadan nga sa pagkaon, kami ngaya sa diriming ang caterer. Pero ang gastos ngaya dyan, babayadan sa Senado. Ailing mo nun, pagkadaing supo, ano? Ha? Pagkatapos, ang makaurag-urag pa, Kuya Ray, tagari insulto na dapat daa so pagkakan, may para so may para tana una mo baga sugar hihiluhon sinda marasa pa ano oh sa inda ng caterer dahil pa sinda kumbinsido ta may dapat na may para tana pa halimbawa may kusido may gulay na para pagulong may may para tana una oh ini okay ni masiram oh ito naman oh higupan sabaw oh luloy ta mainit bad mapalso ang dila mo. Hoy, pasado, okay, approve. Mga araw kaya yan, may paranamit pa da. nagrayray ng ikon marayray sa pakon, ano, mga arog ka ng mga testile. Gariso, garibagaso na mumambugo na maray. Andating. Kaya babangan man, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, ay inay ko tambi. Pero di man ito, sabi kan sa Senado, si Senator Gatchalian, saka maging si Erwin Tulpo, baga nagka-interview, ambush interview, di man databi pigtugutan, tainot na inot, di ngayon mapasar sa COA, mga arog nga kayan, siyempre guided ngayon sa proper disbursement at saka yung paggastos kang kwarta ta, sa gobyerno ba gayan? Iyo, kwarta ta yan, alangan man ah. Kaya sabi pa man ni Attorney Lorna Kapunan kan prosecution, sabi niya, ano daw ngaya kon bring your own baon na sana? Oh, raguan. Yago, tama. Ano, bring your own baon na sana ngaya. Ah, pirmi nga sinda, day nga sinda malinga, magbalon nga ning piatos. Oh, mira. Nagarigi ko lamang nga sinda pirmi dyan, ibigay timo-timo. Yako, ayos man talaga si Attorney Kapunan, ano? Pirmi nga ka mo magbalon nga sa endok, ah, day nga ka mo malingaw, pirmi ka mo nga magbalon insaymada, mga biskuit, saka nga day ka mo malingaw na pirmi ka mo may piatos. Correct! Saka, dinadali na naman ka mo, gariman sa na ito, sampaling sa endok. Siyempre, yaon man dyan sa tuyang pag-atod pa kan mga bareta, buena manong bareta, antabayanan. Uya na, dahil na kita magparahaloy, rapadun tanan mga bareta.
1: Buena mano bareta. Headline.
0: Okay na, buena mano bareta sa tuyang headline, edot sa lokal, honorarium sa mga mass service sa barangay SK election, posible na mag-abot sa 8,000 pesos. Ay, maray na. Pagbukas, asin man pag-ako ni mga estudyante sa Kamalig Community College, approve na kanched. Barangay National, DOJ, nagpalawas ng direktiba kontra sa bullying. Bareta sa lawas kan nasyon, paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo makakapektar duman sa inflation sa Europa.
1: Buena mano, bareta! Mga baretang lugar, local news.
0: Ako po ang sino magiging tapag bareta, Manilito Sanchez. Ratsa na lang kan mga bareta, enot sa lokal. Posibleng maka... o kaya makareceive nin maabot puon 8,000 sa good 12,000 pesos na honorarium. Nakulang bagay ini, paano daw kita kani maka kumpwede posibleng makasabay sa mga arog kaning ano ni sa election na mga ano ni ano. Mabantay sa mga presinto. Maray na baga 8,000 sa good 12,000 sarong aldaw man sana. Jackpot kita kani, sabi nga ni Ngunyan, ang terminong gamit kayo, paldukan niya ngayon, oy. 8,000 sa good 12,000 na honorarium and mas sa mga mass service sa 2026 barangay in San Gunian Kabataan election, Ngunyan na Nobyembre, si Ngunyan sa COMELEC. Sigon po kay Albay, Provincial Election Supervisor, Attorney Maria Aurea Bubunaw, posibleng makaresibinin sa good 12,000 pesos. Ang chairperson sa electoral board, mientras 8,000 man, ang pwedeng makuha kan mga regular as in third member. Si Ringman, piglinaw niya na sa irarom ka sa verifikasyon ang eksaktong kantidad para sa marereceiving honorarium. Apwera sa honorarium, sinabi pa ni Bunaw na pwede man na makareceiving in 10-day service leave credits ang mga teachers na maservis sa maabot na eleksyon bilang pagrekonosir sendang serbisyo. Katagod ka ni Pigga sa Dolcan COMELEC ang mga kwalipikadong teachers na makisumaro sa pagsasagibo kan clean and peaceful barangay and SK election ngunya na taon. Mientras tanto, sa tuya mo ng barabaktot na bareta ni Your Honor, aramon to mo na. Babalikan ta ra tiyan ang mga nagkakalakagang bareta sa lokal. Follow up kan nangyaring kasulo duman sa Santa Maria Iriga. Aramon ta sa report, Your Honor. Pasok!
2: Yes, Manilito, good morning and maray na aga sa mga tantabay. Kasahapon, samantanang ako nagre-report hindi sa buwan naman ng bareta, nakadang ako nin alingaw-ngaw nin sirena hindi sa area o harani sa area kan sa kuwing kinakamugtakan tabi Manilito. Ito pala, naiguanin nangyaring kasulo digdi sa Barangay Santa Maria, haro nilang digdi sa location niya to, na kunsain na sarong poultry farm ang nasulo, na kunsain sa tuyang follow-up na ginibukas hapon ang kasulo, pinagsabi na rinibong mga manok ang nadanyaran sa nasambit na kasulo na ilamang nakaligtas ni saro o kaya pati sa mga propiedades kana negosyo in poultry farm sa Barangay Santa Maria ang gabos na tumpos in kalayo. Mientras tantong tulong fire truck nag-arasod-asod sa nasambit na kasulo ang fire truck ang iriga na buwa asin na buwi kamarinisur duini ang nakatumpos kan kalayo na nagdurar ni na lumpas sa sarong oras tabi Manilito. Nagpuunin ni alas 4 rin pagkaaga digdi sa syudad kan iriga nasagkod sa ngunyan pinag-imbisigaran pa kan mga miyembro kan Bureau of Fire Protection kung pira ang naging danyos kan nangyaring kasulo kasuhapon digdi sa
0: Manijoy, una ko kung pirang manokso na inasal.
2: Naasal man talaga itong manok na rinibong manok tabi Manilito.
0: Di pa paano ito di kuyanto sayang kayo dapat napakinabangan lamang na asal.
2: Yes, sabi Manilito, sayang man talaga pati itong mga ekipay kan poultry farm na danyaram ito pag ang so pagpaimsa kan na sugok
0: o incubator
2: itlog yan sa daraga
0: mga incubator.
2: Yan, bata sabi ka na negosyante, bagong bakal daw ninda ini, nagpo-produce na ko tayo ninin na itlog dyan sa Albay, nakonsain na nasayang sana, ninuli sa nangyaring kasulo, kasuhapon, digdi sa Barangay Santa Maria, ka na syudad nin Iriga.
0: Insured man gayon, claim niya na sa naso insurance.
2: Yan ang nalain niya to aram tabi Manilito tas agkod sa ngunyan pinagpapala pa niya to ang nangyaring kasulo digdi sa nasabit na barangay.
0: Ay, yan
2: to
0: sa
2: ito kasopon ba Manilito?
0: May initial ng kwenjan findings and BFP kung ano ang posibleng kausa ng kasulo?
2: Puko mas o menos Manilito mas lampas man daw ni sarong milyon.
0: Ay, ang gusto ko sabihin so kausa kung iguana si Dang Churia dyan kung ano ang kausa?
2: Dahil pang pinapaabot na impormasyon ng Bureau of Fire Protection, ta, ining Santa Maria tabi Manilito, medyo nasa aparta ini kang ano kang iriga. Kumbaga, dahil man may makakadanyar sa mga kataranay, ta, arayo man talaga na nasa bit na poultry farm. Kaya dahil man talaga nagre-reklamo, ta, arayo nga sa mga karungan. So, nasulo lang. At sa ngunyan, pinag, ano niya, topig, imbisigaran, o pig-imbisigaran kang Bureau of Protection na sa pag-follow-up man kang Urago News. Yan tabi Manilito sa tuyang hera sa impormasyon sa lado lokal, digdi sa daling iriga, mga tugang inip po, si Joy Boy Sarcia, Basta Bicolano, Urago.
1: Urago Live Report.
0: Nasulo na poultry sa Iriga City dahil po na rapan report kung pirang pidasong manok, mga bunay, saka kung may mga sisiw pa. Ang nadamay sa kasulo, nagka-relisyon sa lasa oras. Ano? Sige, ang mga baretang iyan, ang tabayan ng tanasanan follow-up ni Your Honor sa mga masunod na aldaw.
1: Buena Mano Barreta, mga baretang lugar, local news.
3: News.
0: Balik kita sa iba pa mga nagkakalagagang bareta lokal. Tinawan doon ni Kamalig Mayor Caloy Baldo na magiging dakulang tabang sa mga magurang sa mga estudyante sa Indang Banuaan ang pagkaigwakan pinakaenot na public college o inipong community college sa Kamalig. Sigon kay Baldo, beto kay ni na mapagian ang gastusong kan mga magurang partikular sa mga pamasay, pagkakan, allowance, katagod kan pag-eskwela kan sa Indang mga aki. Pigeros mangan alkalde na approve na kan CHED ang pagbubukas sa asin pag-ako ni mga estudyante kan community college. Sa initial na opening kay ni ma-oppressir ang eskwilahan in course Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology, na piglalauman man na magtataon in, sa mga jóvenes na magkakaningong eksperyensya sa kaaraman. Tangarig mas madali makahanap nin oportunidad na sin trabaho, makalihis na sinda maggraduar sa nasambit ng kurso. Binisto kan Coast Guard District Bicol ang mga stakeholders sa naging katuwang ni outgoing commander si MMO Ivan Roldan sa isinagibong Change of Command Ceremony kasudma ni Diesel Gas Facility. Pasabay sa mga tinawananin pagrekonosira ni Bapang Ahensya ni Gobyerno uli sa Indang Padagusman na suporta sa mga programa operasyon kan Coast Guard. Sa sayang mensahe, sinabi ni Roldan na sarong dakulang onra ang nakapagserbisa sa iyang sadiring probinsya bilang opisyal kan Philippine Coast Guard. Maabot man sa 688 pamilya gikan sa Tabaco City nag-resibi nintig 2,000 pesos na tabang sa Erarum Can Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX Program, Candias WD. Pigeras ang tabang pinansyal na ini sa pagikan Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift. Konsay ng mga benepisyaryo ang igwaning gamit na datos kan 2024 Community-Based Monitoring System, CBMS, kan PSA. Kasabay kani tinabangan man ang mga benepisyaryo na magparehistro sa BBM Servicio at Government to Person Payment System. Initangarig na makaresibi, umaresibi ninda sa mga masunod na mga ayuda sa paagi na kan digital sa GCash o kaya Land Bank. Panagos pa sa ibang mga bareta, ginibukasudma sa Ginobatan Albay and Blessing and Turnover kan ikaduwang Motorist Assistance Center sa Barangay San Francisco Aranis sa Morms. Pasabay kani pinag-inaguraran ang National Police Clearance Office na makukuaman sa tubangan kanipatura kan Ginobatan MPS. Presente sa selebrasyon sinda PNP Regional Director Brigadier General Rosito Miranda, Albay Provincial Commander Colonel Noel Nunez, Ginobatan Mayor Anjema Onghoko, Ginobatan Acting Chief of Police Major Genevieve Osir. Ayaw na pala naman si Osirin, no? Sasin man kadakul pang iba, katakod kani pinasalamatan ni Brigadier General Miranda ang lokal na gobyerno kan Ginobatan sa panagos man kaining suporta sa mga programa sin advokasya kan PNP. Tangarig urupang maparaya sin maidulok ang servisyos kan pulis sa mga namamanuan. Ultimong bareta sa lokal, libat na pinatunayan ka National Food Authority, NFA, ang tibay. Matapos na makaresibinin man lain-lain ng mga rekonosumyento sa national level, katagodkan sa inadaang maray na financial management. Kabali sa mga nako ang recognition ng top 4 sa rental lease income. Sharing man top 5 sa periodic accounting reporting requirements. Good news. Regular sales, other miscellaneous income, saka disposition of property para sa taon 2026. Ang pag-reconocer na ini sa ambag kan mga empleyado nagsagibon NFA Bicol nin awarding ceremony sa pangingenot kan maniamento kan nasambit ng opisina. Time check muna kita alas 6:29 na ni pagkaga.
3: Buena mano, barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon.
0: News. Sa mga barata nasyonal, piganda na ka Department of Justice ang sarong direktiba na masadol sa gabos ng mga local prosecution offices ninda na mag-ako. Asin mag-tumar aksyon tulos sa mga reklamo na may relasyon sa bullying. Obeto kanina maparikas ang pagproseso sa mga kaso asin man mapakusog ang proteksyon sa mga biktima. Parte ni Kanmas pinaigot na kampanya kang gobyerno kontra sa bullying sa bilog na Republika kan Pilipinas. Matao ang Palasyo Malacanang nintig 1,000,000 pesos. Bakong 1,000,000 sana. 100,000 pesos yan. Na yan po databang pinansyal sa duwang miyembro kan Philippine Navy na nalugadan sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Iyo pinukpok ini pala na no sa payo. Pambiyo ng mga inchik ini. Segon sa Palasyo, ang ayuda, ang pagbistudaa sa sakripisyo sa kadedikasyon kan mga militar na nakukulugan mientras na pigagampanan ang sendang trabaho sa pigaagawan na teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Nailing mo na yan, Kuya Ryan. Kung ikaw pala mapukpok ning batuta sa West Philippine Sea, may 100,000 ka na. Masakit ka ni Mr. President kung gulpian magpapukpok lugod. Uy, baduli man daw nga ako. 100,000 man ako. Mabirang wala. Pangyayari. Segon po sa Palasyo Malacanang, ang tabang dahil ni pagbisto sa sakripisyo nga ni kanda dedikasyon kan mga soldados na nadidistino duman dahil pa man pigpapalawas kan Malacanang ng pagkakabisto o kaya identity kan duwang miyembro kan Philippine Navy asin ang detalye kan sa mga sinapar na lugad o bukol. Alagad, pigya syerto na padagos sinda na makakaresibinin magkakanigong suporta miyantras na nagpaparahay pa.
3: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Ilabyog tang barreta sa luwas kang nasyon. Nagpatanid at mga kapitalista sa posibleng paglangkaw na akang presyo kan mga barakalon. Alat mo na. Una ko nasyonal. O yan. Presyo kan mga barakalon matapos liwat na sumirit ang presyo na naman kang produktong petrolyo uli sa naglalala na tension escalation kan ribok duman sa Middle East. Yun na nga niyan. Segon sa mga report, nagdulot nin kandalan sa international market ang liwat na paglala kan tension sa burumbahan laban Estados Unidos kontra Iran. Kasabay ang banta sa supply kang petrolyo sa nasabing riyon. Kung kaya huli kanina naglangkaw ang gastos sa pangungutang kanagkapir ng mga nasyon sa Europa, miyantras na piglalauman man kan mga trader ang posibleng mas maigpit na lakdang na gigibon kan European Central Bank ka kontra yan sa posibleng inflation. Sports Balita!
3: Buena mano, Barreta! Barretang Sports!
0: Alex Yala, official na pong kasali. Ayan, kaintra, kumbaga. Kasali kaya ining ginamit na termino ni Ate Annalyn. Kaya una ko, kasal, niya ko, kakasal na. Bako umang pala, kaiba, kaintra, ayan. Official na pong kaintra, ang satuyang Filipino tennis star, Alex Yala. Iyan sa main draw kan US Open kung saan inian sa iya pong ikaduwang pagsabay sa pangenot na torneo kanasambit na Grand Slam event. Kasabay sa mga pangaran ni Yala sa official entry list kan US Open nagigibon po on August 30 sagot September 13 bilang parte kan sa ikapat sa kahuring Grand Slam main draw appearance ngunya na season. Ang 19 anyos na tennis standout na presenting na sa number 29 sa ranking kan Women's Tennis Association o WTA ang naglalaon na may pagpapalagos ang sa iyang bagayo na kampanya sa mga Grand Slam matapos na magtrayumpo ini sa sa iya mana krusada sa Wimbledon. Eksaktong oras, alas 6:35 na.
3: Buena Mado, Barreta, Barretang Artista.
0: Nagini kita sa Chikatang, unya na pagkaaga, nasungkit ni Pinay Taekwondo Jean Fiel Reyes, ang sarong bulawan, saka silver medal. Iyan po sa 19th World Taekwondo Cultural Expo na ginibudaman sa Muju, Jeollabuk-do, South Korea. Tulos na tabi na nagpailingkan sa iyang urag, ah? Tibay, inipong si Reyes sa Pumsay event. Kung sa inakwa kay niyan bulawan na medalya, ay maurag, maurag. Nakakuha pa inin silver medal sa sparring o kaya kyurugi. Kung kaya natapos niya asin ininin magarbo ang kampanya niya sa nasambit ng world competition. Sa tuyang bareta sa salud, pag-silibrar ka National Blood Donors Month, ang binistok ang Central Luzon Regional Blood Center, ang mga blood galloners sa DOH Central Luzon Center for Health Development, mga miyembro ka na agensya na permipong nag-dudunar nin dugo. Bilang parte kan pagpasalamat sa mga blood donors, asin kan advokasya para sa voluntary na pag-dunar nin dugo, nagsagibunin pirang aktibidad ang CLRBC, siringkan mga simpleng palarong edukasyonal, asin man commitment building. Sa programa liwat man at tinawan doon ang pagiging hirwe kan mga blood donors, asin ang sayo ng dakulang ambag sa pagkaiguan ng bastanting dugo para sa mga pasyente na nangangaipo kani. Mga tugang, mga kauragon, yun natabihan sa tuyan tampok na mga baretang, yun na maliput-lipot, malumlum na amay na pagkagang, yun na Biyernes. Nagpanday kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silada sa pangaran po ni SM Rod Perez sa technical side, ang partner ta, Kuya Ryan Salcedo. Sa tower, Chief Tupe, Maray Tupe ay Dalia. Yan man sa Isarog, si Rain Bartolo. Ako pa sa doon naging tapagbareta Marilito Sanchez. Diyan lang kamo, relax lang. Magbabalik po kami.
3: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3477. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ay, Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
8: Isang beses lang siya.
7: Oo.
8: So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Mom Nin.
9: Lumiit ba talaga siya?
8: Opo.
9: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
8: Opo, monthly na siya.
9: Oh, naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty.
10: Ang Nin's Mall sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Nin's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita kids po tayo!
14: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours, Inc. Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:43 na nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good morning!
5: Basta Bikulano,

trabaho! Biyernes pa lang, biyernes pa lang. May mga laog pa sa trabaho, tabi. Trabaho, trabaho, trabaho. Masakit ang buhay. Nagaparamahal na naman ang mga barakalon, ang presyo kang petrolyo, ang singil sa kuryente, ang sweldo dahil pa nga ni gayon na implementar so ikaduang tranche duman sa minimum wage kan Bicol. Talagang dahil makakaagwanta, no? Kaya dapat talaga permitang asikasun ang paghigos and sa diring kuyan diskarte kung paano makaraos sa sakit kan panahon and pagbuhay-buhay. Nori naman daw kita maray-ray ang buhay kan mga Pilipino. Ano so dai kita bagang haditan sa sadirita arog kan ibang nasyon na pag nagkahilang, pag nag-ospital, daing babayadan. Ang pag-ireskwila, Kuya Ryan, libre. So mga arog baga kayo na mga basic needs, ano, kan mga syudadano, ang sarong nasyon, sarong estado. Na, kita ta, kamu mga syudadano, dahil kamong dapat ihadit, ha? Pag-abot sa healthcare, no problem. Ah, magkahilang kamo, may mamatian kamo, magpasiring kamo sa mga ospital, dahil kamong babayadan. Ah, magayunon baga pagparamati-matiun, ano? Tas isa man baga magustong magkahilang, bako, yan, iguamang kita o garing PhilHealth, kaya lang ang PhilHealth, kakarampot man sa naan pigdidida, harus kadaklan, kita manggarare nagpapasang kang babayadan. Ah, bako, may programa man sindang mga yakap-yakap man da. Pero garibako man nga ning yakap ta. An yakap mo garubitin ta daiman sakop gabus. Pati an mga palaboratory baga. Kaswari na ako katusunag palaboratory. Sabi duman sa yakap, doktor. Ay iningaya sir ngaya magpalaboratory ka ngaya. Uni sa uric, sa urine, sa cholesterol, sa kung ano pa. Pero iningaya sir sarong ini, daing yan isakop ngaya sa yakap, kaya mabayad ka ngaya ka ini. Nako na tataday pa yan sa rabay niya ako, dok. Yung ani ngaya, daing ya kitang magini po. Pero kaya mo man ganyan para 200 man sa nangyayang bayan. Ay, ling mo na yan. Ako, para 200 naman sa napalan, dahil na sinabay dyan sa yakap ng mga palaboratory na yan. Tapos, otro ko pala, Dok, ano nang maray? Uni nga yan, findings nga sa imo nga sa laboratory, uni nga yan. Hindi yun to. Ako nga yan, uni, magkwang ka nga yan, magpa, ano nga po kayan? Susabados baga, Kuya Ryan, ano nga po kayan? Ha? Ultrasound yan. Magpa-ultrasound ka ngaya. Whole stomach. Yan. So, bilog da ang ining stomago. Kaya lang ngaya, dahil man ngaya, iyan ngaya, sakop na naman ngaya kanyakap. Ninyak, ano na kita? Ano na sa nanyako pala? Uni na sa nangaya. Diyan ngaya, sa irinutan, diyan sa ibong na kwarto. Pagluwas mo nga digdi. Yaon ngaya diyan. So, ano yan? Maip? Maip? So, sa DSWD? So, maip? Yan nga, may maip nga dyan. Tama ba? Napasala ako. Maip. So, naghagad kang assistant sa DSWD. Nasaguton, so, bayad sa ultrasound. Tinagduman man ako. Nyako, madam man, wini. Nyako, hindi ko kaya ining bayadan man. Ano man, itamahalon. Ako, maganyako sa yakap. Magayakap. Gabos, libre. Ay, daiman nga yan, sir. Baya, siya na nga yata. Ilingon ta nga yan. Uni nga yan. Uni, pilapi mo na nga yan. So, sa lipot na istorya, nakapasar man ako tabi sa re-interview, kaya nasagot man, haros 2,000 man. 2,000, pero ito, 2,040. O mga 2,000 pesos ang bayad mo magpa-ultrasound, biroon mo yan. Kung ito pala niya ako, dahil ako nag-avail ka ito, di nagbutas pa kitang 2,000 pesos, mahal man baga magabat na ang 2,000 ngunya na panahon. Biro-biroon mo yan. So anyway, iyan tabi, mga personal experience na sana. Iyan nga ning bagay na iyan. Kaya
no arin man daw kiting sa Pilipinas, makakaagwan ta kanarog kay na klaseng mga serbisyo, ang pag-eskwela, libre. O, digdibaga sa tuya, abang sakit. Although sa mga state universities, libre man ang God. Maagi ka sana sa, siyempre, sa proseso ninda, and libre na, dahil ka na matuition, so mga garagastos mo na sana. Compare sa mga kung papaeskwelaan mo sa privado, talagang matindi yan. Ang nakaka-ereskwela na sana dyan, so mga talagang ayu-ayuhon. So mga medyo may mga sideline sa blood control. Kita dahil mang kita tertatao kaya ng mga pura blood control na yan, bro, kitang pag-asa dyan. Kaya duman sa nakita sa mga maabilta sa gobyerno na pigopresir na libre. O ano na ang barita? Tangon niya, pag-ulay-ulayan ta, Manila Bulletin Business Section. Buksan ko na yung tema ta, tayo man sa na, yun yan sa ituyang magiging topic ngunya na aga sa ikadawang kabtangkan sa tuyang programa. Uni mo na so post ni Kong Pido. Actually, pig-share ko man nga ni, pakikuha na lang tabi, comment, like, and heart sa tuyang pig-share na topic na ini. Sabi din ni Kong Pido, an hapot, isay, an pasikreto na nagbubusol, maisa privado an aleko, na daing pagkaaram an mga albayano. Meralco is claiming that their intervention was sought by Albay Province. Oh, pag sinabing Albay Province, siyempre, ang mayorminting malaog sa isip kan mga taga-Albay, siyempre, siya gobernador. Oh, tapos yan namamayukan probinsya, bako? Oh, not necessarily siguro, kumbaga, mabanggit pa ang pangaran, hindi, basta, obvious na pag iyan tabi kan pag sinabi mong Albay Province, naturalmente, so namamayo dyan sa Kapitulyo, sa probinsya. Meralco is claiming, so Meralco ang nagkaklamar, nagsasabi, na sa indadaatabing pag-intervenir, inipuda hagad south by Albay Province to improve electricity supply. Nailing mo na. So gustong sabihon, talagang nangingiriil, kumbaga talagang gusto ninda na magparalalaog maisa privado an aleko pasiring sa Meralco. Sabi daw, sabi digdi sa mga comment, mga kiribata ini sa medyang nagkurumit digdi, si Kuya Lewin, sabi, expand footprint para gatasan sa subsidy kan government. Dahil talaga ngayon nagtutunong. Kung kasuarin ito, naramdaman ko na napasadaan ta digdi man sa temag iniyo na sabi nga ni Kayan, ay si Kong Pido man pala. So sa iya tabing interview pala, ano, previously, kama nakalisa si Mana, na na-recall ko. Sabi niya, ang dapat ngayang gibunta, digdi sa arog kaning kamugtakan ta sa Aleko, pabuiloon ta muna ang Aleko na may implementar nindang bio, so rehabilitation plan. Because, dahil man niyang problema, taigwang pundo nakaalukar dyan. Lingaw ko na ugaring kung piratus so eksaktong amount. Basta may nakaalukar, billion ha? Baka ulang milyon, billion sa pesos. Nagagamiton for the rehabilitation, kan Aleko. Sa mga pag-upgrade, pag-construhir ng bagong mga substation, pag-upgrade kan mga existing na mga substation, tangarig maibitaran ang mga brownout sa mga area na sakop ninda. So pag-irahay kan mga posting raut na, ralapa na, turumba na, taragilid na, tiriko na, gabus. Mga wire, mga kable na halawigo ng panahon, iupaan niya on dyan, nagkakalay-kalay na, nag-urubak na, nagkakapurutol na sa ng bigla, yan. So mga siring ka yan, kabali yan sa rehabilitation. Pabiluhon tamo na ngaya ang rehabilitation kan Aleko, dahi kita magparasaung-sahong na pagparasasang-sang mo yan na privado-pribadong buisit na privado yan kan angog mo, na Meralco.
Anhapot dyan kan mga tagal bay. Ano ta insistido kang maray dyan sa Meralco? Ano yan? May pakinabang ka dyan? May dilinsya ka dyan? May komisyong ka dyan? May kung ano ka dyan? Taintiro ka ng gari ka na so nangingiriil na pagpara sa sangsang mo dyan. Yan na mga Meralco-Meralco kan angog nindo. Ha? Na-experience yan, tanabaga sa albay. Yun na paulit-ulit na kita digdi gari na kita raot na plaka digdi pa urutro. Ano tapig pa para sa sangsang nindo yan na mga private-private na yan? Nanamatian na kan mga taga-albay, ang nangyari kan so panahon na nagsapribado ang aliko sa APEC San Miguel. Ano so nangyari? Nagparaparang ako na mga ma-infuse ning kapital, pirang milyon na pesos, babayadan su utang, kung ano pang UDP. Mga dip, eh, hindi. Pagtapos kan APEC, luminali na digdi, ano so nangyari? Nata may kapital na pigbugtak dyan, pig-infuse. Nasabi ninda, we will infuse capitalization.

0: Presented business. Unlike sa presenting kamugtakan ko niyang kanaliko na it's a cooperative non-profit. Oh. Kaya arayo bagang maray kung ikukurukumparar ta kung titiritimbangon ta. Sain kita gusto? Anhapot uya. Sain kita, sain mo gusto? Ha? Arin ang pipiliun ta? So, kooperatiba o supribado, na sa kooperatiba, at least, mami-minimize ang paglangkaw ka yan, ah, and then kita ang nagdadarang chimpo ka yan. Kumpara sa pribado, na so pribado, sinda, so nagmamanyar ka yan, iyo ang nagdadarang chimpo, iyo ang nagbubuot kang taripa, iyo ang nagbubuot sa presyo. Aber daw. Bako? Nata ko may maginibo ka. Pribado, unyan ko yan may. Uyan sa taripa na ta, unyan gastos mi dyan. Negosyo yan eh. Pag sinabi mong negosyo, natural, madilin siya. Tansya yung ka nakahiling na manegosyo ka, naday kang dilin siya. O sabi yung tapang tabla, break even. Ay, day man matugot ka yan ang negosyante. Natabla sana, ano palan, pagal sana kita, day kitang kita. Tonto ka, na negosyante ka, naday kang kita, tabla sana. Humali ka na dyan, ang klaseng negosyo mo yan na day kang income. Oh. Arog po kaya ng pagkakaiba. Arog kaya ang kumbaga mentalidad kan mga nasa private kung iyo ang nagpapadalagan kan negosyo. Dayan mayormente dayan mapapirdi. Ah? Dayan mapapirdi inbis ang gusto kayan kita, profit. Yan. Malinaw. O ano ta pagpaprasasangsang ta dyan ng privado kung arog kaya ng mangyari na madidipisilan kita. Ano, kaluku-luku na makuha kang gapo, ipok-pok mo sa payo mo, pero arog kaya? Malinawon baga? Ano, tapik pa para sa sang-sang kaya nindo yan na mirel kung iyang kan indesendo? Kaya day ko ka mo masabutan, kanso mga nasa likod na ini kaini, ah, nasabi nga ni paring Adrian kanso mga nakalis yung programa,
1: taga kaya! Ha? Kampanon ngayon yan? Gusto mo nga pagpara sa sang-sang kaya ng mirel ko? Tagatapos ngaya, makalis nga pirang kan, tamili ngayon ang natuyawan ka, nariparo ka, bigla na naman ngayang kambyadan sa imo ngayon pahayag.
0: Yan. Sabi ni SM Road, Perth lamang.

Oh, ali nga digdi sa antaripa kan Meralco. An Meralco po databi mga tugang iyo ang pang-apat sa bilog na Pilipinas na may pinakalangkaw na taripa. June 2026. Ah, oni man agad, highest residential electricity rates in the Philippines, ranked by distribution utility, June 2026. May comparison kan last the month May 2026. Oh, ang number 1 na pinakalangkaw na distribution utility, Suleco, Pandua, Norsamel, ano ni Norsamelco, ikatulo Kaelco, ang pangapat Meralco. Oh, 14.48 ang rate. Ah, so pinakalangkaw 16.57, Pandua 15.72 per kilowatt, 14.53 per kilowatt, yung Meralco 14.48 per kilowatt. Plus. Oh, ipa-plus mo pa diyan so ibang mga charges, generation charges, charges hindi, charges naman, charges so mga pigpapasa sa mga electric cooperative. Oh, pag tiniripon mo yan, ribo-ribo tabi ang babayad ang ta. Diyos ko po. Ata, kaya tapig pa para sa sangsang nindo yan ang Meralco na yan. Kamuna sana. Magsadiri kamu dyan sa arong nindo. Kami na sana. Kamuna sana mag-Meralco. Kami gabusalbay habo. Tarig, kumbaga yan ang gusto nindong isang-sang dyan, sang-sang, saksak mo sa baga nindo. Kamu na sana dyan sa harong nindo, magpakabit sa Meralco kami, abu mi. Anhapot si Isay, an pasikritong nagbubusol, ah, may isa pribado ang aliko, iyan ang hapot ni Kung

0: Isai. From your home.
1: Diyosko ika.
0: On the phone your home.
1: Bata so aliko nag-abiso na, oh? Abiso sa publiko. Muna ko nga ni abuso, abiso palan. Abiso sa publiko. Nais ipaalam ng Albay Electric Cooperative Incorporated aliko sa aming mga member consumer owners na posibleng magkaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente sa susunod na billing period. Ay, inda. Kalbo na ako, maram. Manrarabnot pa ako ning buhok sa payukukan sistemang ini. Ay, inda kita. Sakit kang buhay. Ang inaasang pagtaas ay dulot daw ng patuloy na pagtaas sa presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market, WISEM. Kapag tumataas ang presyo ng kuryente sa WISEM, tumataas din ang generation charge na bahagi ng inyong electric bill. Bukod pa dito, nauna na rin inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ang pagtaas ng transmission charges. Yan, generation charges, transmission charges, na yupudaan paglangkaw kan ancillary service charges. An ancillary services naman ay nagserbisyong kinakailangan upang mapanatiling matatag, maasan at ligtas ang operasyon ng ating power grid. Ay, puro charges. Ay, kita gabos na mga konsumidores ang nagpapasan kan sakit na ini. Tapos sa tuya man na dapat iyon pigaasan tayo dapat manginot, naghanap nin paagi solusyon tangarig magian ang pasanon kan mga konsumidores kan albay. Iyo pa ang nagpapadagdag sa gabat kan pigpapasan kan mga konsumidores. Wiset! Alas 7 na, paaram na ako.
0: Left, I'm never looking back.
1: Siyempre, shoutout muna tabi sa mga nakantabay ngunyan na pagkaaga. Edin Daria, good morning. Manay Edin, Joseph Nerick, Kuya Joseph, good morning man. Happy weekend. Si Emmy Babunda Bahoy, Barangay 27, Victory Village. Si Madam Unica Iha, good morning, Madam. Si Ate Marlene Yanson, watching, listening. Jan San Andres, SDA. Si partner, uy, ano yun partner sa iyong dedication, digdi? Nakatutok man. Ah, duman sa indang kuyan, barangay. Yan, sige. Maray na ba agatabi? And happy listening si Mang Lili.
2: Tinder like I do.
1: At saka siyempre Familia Lagrimas, si Paris Boras Almeida Mitchell. Yan, sige, maray na agad tabi. Kumusta ang pagnerenegosyo ta dyan mga migoy? Ano ni yo, si Madam Unica, ano ni Maip, Pandit of DOH sir. Ayan, sumaip. Iyo po tabi, madam. Ah, nakaabil man ako katong ultrasound. Sa bilog na istumago ko, kundi sabi kan su doktor, ngaya may gapu-gapu ka ngaya digding ngaya, sir, sa may tagiliran mo. Uni ngaya, may tao kong ngaya sa imong tarhita. Mag-konsulta ka ngaya, tamaray ngaya na doktor. Ako, sigurado ko kayan do. Daya man ako nagduman, aram kong gastos na naman. Daya man ako nagduman, indaro nasa ina dapat iso tarhitang tinaw sa ko. Iyo tabi, Madam Maep, yan. 2048 pag senior ultrasound whole abdomen. Iyo po nga ni, kaya na sagot man so 2000 ko dyan, libre man. At saka si Manong Erning, maray na aga tabi, Manong Erning. Kumusta na ang krukka?
2: Someday, somewhere.
1: Ang tabay na po kay SM Road sa mga barata alas 7. Ipuansin ng lingkod Marilito Sanchez. Magbabalik Lunes. Happy weekend. Magparapauroran ha. Ta sigan uran-uran. Salamat. Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano. Uragon.
4: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang Batang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga, no. Parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
13: Pilipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine?
12: Mataas lahat.
13: Yung ano pa, cholesterol.
12: Maganda ba ang detox?
13: Opo.
12: Dati yung creatinine mo ilan?
13: Dati 153 yata.
12: Oh, ngayon, ilan na lang?
13: 141.
12: Dati ilan ang sugar mo?
13: 13 yata.
12: Ngayon, ilan na lang?
13: 11.
14: Ang Ninz Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
15: Ang Ninz Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
16: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
17: Kita-kits po tayo!

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 12 minutos na makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
4: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center.
5: Uli na
4: ang Uragun. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragun, marreta, alas 7 headlines.
2: Erot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, aktibidad kan Bulkan Mayon, nagbaba, ngunya na si Mana. Bagong commander kan Philippine Coast Guard Bicol, nag-asumir na sa pwesto. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, BSP as in DOJ, nagkasundo laban sa financial scams. Asin sa mga bareta man sa luwas kanasyon, Houthis, inakuan pag-atake sa duwang Saudi oil tanker duman sa Red Sea. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Dragon, Barreto a las 7, Barreto Local.
1: Al daw na po kita ni Biyernes, 24 na kanbulan in Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Nakapag-rehisto ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX in pagbaba sa nagkapirang pangenot na parametros kanakabidad kan Bulkan Mayon sa nakalis na limang aldaw. Sigun kay Mayon Volcanology Observatory Officer in Charge Doreen Abilinde, kung Hulyo 18 na notaran ang padago sa pagbaba sa seismic records and seismic energy release kan Bulkan. Kabali po sa mga nabawasan ang bilang kan volcanic earthquakes, rockfall events, pyroclastic density currents, uson, sining man ang sulfur dioxide emissions. Sigun pa kay Abilinde, pasar-usar-una sa naman na nairehistong rockfall events, di-dit naman ang volcanic earthquakes, as in PDC, mantang nagbaba man na nasa 1,422 na tonelada kada aldaw ang pinakahuling nairehistong sulfur dioxide emission kan Bulkan Mayon. 15 minutos na makaagi po ang alas 7 ni pagkaaga, pormal nang nag-asumir sa pwesto bilang bagong commander kan Coast Guard Bicol si Communications Officer Rolando Lorenzana. Sigun po naman kay Lorenzana, ipagpapadagos niyan mga programang pinuunan kan sa iyang sinundan na sinurugpang papahiguton ang serbisyo kan Coast Guard para po sa mga Bicolano. Pinagpanginotan ang turnover ceremony ni Vice Admiral Justilo Arturo Cornelio, Deputy Commandant for Administration kan Philippine Coast Guard. Mientras tanto, aksidente sa siyudad kan Tabaco, Saru Gadan. Saru ang nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Anyari, Manoy Andy.
0: Urago Live Report.
2: Gaina nakaabot na buhay sa ospital ang hugin pang lalaki na driver kan motorsiklo. Natapos na mabangga ini kan sarong makaskas na truck sa Barangay Salvacion, Tabaco City, kan nakaaging banggi. Ang biktima binistong si Jerome Burak, may backride ini na si Jasper Bilgar. Sa ngunyan, nasa critical na kamugtakan sa hospital. Dinulagan ini kan driver, kan truck na nakabangga. Sa inisyal na pag-imbestigar kan Tabaco City Police Station, pauli na ang mga biktima sa San Lorenzo, Tabaco City, kan ma-hit and run ang motorsiklo na sa Indang Piglulunadan. Dead on arrival, si Jerome. Sa ngunyan, palagos ang pag-imbestigar kan mga tawuhan kan Tabaco City Police Station. Pigsaro-saro ni Daghilingon ang CCTV haling Tabaco pasiring sa Ligaspi nga ni na makuha ang truck na nakabangga sa mga biktima. Mientras tantong ang pamilya Burak sa Gudan, naghaga din hustisya sa pagkagadaan kan sa iyang aki. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalero, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon.
1: 18 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pag-aaga. Nangapudan naman ang piston Bicol sa gobyerno na tulo simbagan ang namamatayan na problema kan sektor kan transportasyon na padagos pong naapektaran kan presenteng sitwasyon duman sa Midi Oriente. Sigun kay Ramon Rescovilla, ang tagapagtaram kan Condor Piston Bicol padagos na nadidipisilan ang mga chuper asin mga operator suli po naman sa epekto kan tensyon sa Middle East na pwede sir magdaranin padagos na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo asin dugang napaasanon sa saindang kabuhayan. Uli po naman kay Lee, nagalaon po ang grupo na matatawa ang atensyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kondisyon kan sektor kan transportasyon sa iyang State of the Nation Address o SONA sa paabuto na Lunes, Hulyo 27. Miantas tanto, Congressman Nelson Legacion as in Congressman Arnie Fuentebella padagos ang pagtabang sa mga paraoma sa saindang nasasakupan na distrito sa Camarines Sur. Saro sa mga natabangan na si Manoy Joey Sarcia.
0: Urago Live Report.
3: Congressman Nelson Legacion asin si Congressman Arnie Fuentebella padagos ang pagtabang sa mga paraoma sa indang distrito sa Camarines Sur. Inyan pinahayag kanduang kongresista digdi sa nasambit na lugar na kung saan pinagsabi uli sa politika dakula na mga reklamo na day natatawanin solusyon digdi sa nasambit na lugar lalong lalo na ang pagkuanin daga na kung saan ang pinagsasautan ang Wanderlust Corporation na pagsasadiri kan mga Villaverde. Sinabi kan doang kongresista na day sinda mauntok sa good na day matapos ang problema digdi sa nasambit na mga distrito ang 4th District as in ang 3rd District ang sabay-sabay na nag-ingua na matawanin solusyon ang mga problema lalong-lalo na sa transparency digdi sa Camarines Sur. Inyan pahayag ni Congressman Nelson Legacion kan 3rd District Camarines Sur as in si Congressman Arne Pentebella kan 4th District kanasambit na probinsya. Dagdag na impormasyon sa Laro Lokal, ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live!
1: 19 minutes makalibas po ang kapitulang umaga. Ipinahayag ni Daryl John Buenconsejo, an officer in charge kan Albay Provincial Agricultural Office, an estado kan agrikultura digdi sa probinsya kan Albay. Sinabi po naman ni Buenconsejo na 58% kan daga sa Albay ang agrikultural. Asin base man sa regional statistical record, 85% ang rice efficiency level. Siring man ang corn, fishery as in livestock sector. Ipinagpuni bin konseho na apektado man ang mga paraoma sa Albay kan panagos na tensyon sa Middle East sa paagi kan pagmahal kan mga produktong petrolyo na yuman na nagkukontribuir sa pagmahal kan mga farm inputs, fertilizers, asin, transportasyon. Miantos tanto, 21 minutos na mag-aagi po na lasyente ng pagkaaga, LGU Legazpi, pinaghahandaan na ang mga plano para man sa climate resilience kan mga coastal barangays. Detalyes kan baretang yan live sa linya. Si Manoy Alan Lopez Aceituno.
0: Urago Live Report!
4: Nagpipreparar ang gobyerno lokal kan siyudad ng Legazpi sa panghaloyan na plano para sa pag-aadaptar sa pagbabago ng klima, tangan inang masiguro ang kaligtasan kan mga barangay sa kostales na lugar kanasabing siyudad sa masunod na 20 sa 30 taon. Sigun kay Engineer Miladi Asur, ang pamayukan City Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, ang mga lakdang na iniparti kan pag-antisipar as in advanced urban planning kan siyudad susog sa mga global climate projections. Kabali digdi ang pag-aaral kan LGU as in mga eksperto sa mas detalyadong topographical mapping as in tidal analysis, tanganin ng maging sakto ang mga plano. Sarot sa mga nakaabang na solusyon iyon pagtutok kan siyudad sa pagbugtak ng mga matitibay na infrastruktura, pagbusol kan climate adaption strategies, as in mga marahay na programa para sa mga komunidad. Pinagsiguro man kan LGU Legazpi na wara ning dapat ikahandal ang mga residentes dahil ang amay na magpapaabot ng mga impormasyon iyo ang makakatabang para mamantinir ang ligtas o mamantinir na ligtas, handa as in preparado ang kada pamilyang Legazpenyo. Mga dugang na maritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituro, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon.
1: 23 minutos na makaagi po ang alasyete ng pagkaaga. Nakatala na isagibog ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kan siyudad ni Legazpi ang El Nino Info Caravan. Sigun kay Engineer Ladi Azur, ang pamayukan ng sabing opisina ang aktibidad. May katuyuhan na tipunon ang mga manaibabang masektor kan komunidad sa siyudad, siringman kan mga parauma para sisira as in iba pa nga ipong mapaghandaan ang posibleng bantakan El Nino sa siyudad sa mga masunod na aldaw. Sigun pa kay Azur, gigibuhon o ang gigibuhon na El Nino Info Caravan ngunyan pong aldaw dyan sa AVP Hall Legazpi City. Nasa 106 na mga estudyantes na mga sursuganon ang nakaresibi o naresibi na ang sa indang mga sweldo. Sana all ang report ni Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Report!
5: Mugmang pinag-resibi ka sa hapon, Hulyo 23, Huwebes 2026, kan 106 na estudyanteng Sorsogano ng sendang sweldo para sa ginibo na Special Program for Employment of Students o SPES Payout kang Provincial Government kang Sorsogon sa Pangilat ng Public Employment Services Office o PESO. Hali sa kabilugan ng bilang na 59 slots, digdi ang naghali sa Department of Labor and Employment o DOLE, as in 47 naman sa ano dinagdagang kapitulyo sa pagtatabuhan kang Provincial Government as in DOLE. Mas dakul na kabataan na Sorsogano na natawan ng pagkakataon na kumita as in makapag-ipon para sa sendang pag-eskwela as in ipapangpangaipuhan sa pag-eskwela. Hali didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano. Uragon.
1: Report. 25 minutes after 7 in the morning. Nakapag-record po ni pagbaba ni nasa 9% ang Rion Bicol. May kinaraman sa 8 focus crimes sa end of the 6 na bulan kan presenting taon. Base po naman sa report kan Police Regional Office 5, buong Enero 1 hasta Hunyo 30 kan presenting taon, nakapag-record sindani nasa 1,026 na insidente sa rarumpukan 8 focus crimes na mas hababa kumpara sa 1,229 na kaso na na-record po naman kanakaaging taon sa kaparehong periyodo. Ang nasabing datos sa nagpapahiling salaman in pagbaba ni nasa 203 na krimen na nagpapatunay kan effectiveness kan mga pinagigibong crime prevention initiatives, intelligence-driven operations, as in and proactive law enforcement strategies. Ani ba pang mga istorya sa anum na probinsyas kan Kabikulan sa pagbabalikan Radyo Oragon. Barreta alas 7.
0: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na ang nakasubok.
8: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
7: Marami na rin ang nagpapatutuo.
9: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
7: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
8: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
7: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragod Barreta alas 7.
12: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
13: Dahil naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ka komunidad ni Doc ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, 31 minutos, alas 8 na.
14: This time check is brought to you by Liveraid, Silimarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Uragon, Barreta, alas 7.
1: Sa tuya pong isiyon, naramod na pa mga nagkaperang istorya, Barreta Impormasyon, gikan sa anum na probinsyas kan Kabikulan, sa pag-ugit-girari ni News Director Annalyn Silada.
6: Hinagad ni Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza sa bagong sanggunang panalawigan ang tulos na pagpasar kan Anti-Resiko Ordinance of Catanduanes nga ni na maputihiran ang mga abakalero laban sa subuot bako makaustisyang pagbawas sa timbang o kantidad kan sa imbang pinagpapabakal na abaka sa irarong kampropuesto. Idedeklarara bilang ang fair trade practice ang inaapod na risiko ang abritaryo asin na mayong bastanteng basihan sa pagbawas sa timbang o presyo kan abaka huli sa subuot dumog, maati, may buho o hababang kalidad kan bandala nin mayong tamang pagtimbang grading asin dokumentasyon na. Sigong kay Governor Azanza, labi sa 30,000 na parauma sa Catanduanes ang naglalaong sa industriya kan abaka bilang pangenat na kabuhayan na. Yung restanto padagos ang fabrication team kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pag-ibon in fiber boats na ihihira sa mga kwalipikadong beneficiaryo kan Batch 2 kan Bang Kabuhayan Project sa Irarom kan 7K Kabuhayan Program kan Gobyerno Provincial kan Sorsogona. Pag-ibon ni sa pagkikipagtabangan kan BFAR sa Irarom kan FB Pagbabago Program na may obhetong maghatod ng mas takong na oportunidad asin suporta para sa sektor kan siraan sa probinsya. Paglalaoman na matatapos ang pag-ibon ng mga bangka sa loob ng duwang bulan bago pa man inihiras mga kwalipikadong beneficiaryo kan ikaduwang batch kan Bangka Buhayan Project. Mantang kinonfirmar kang ba o PNP na nabisto na ang bangkay kang babaeng nakuakan sarong paraoma sa kabasan duman sa parte kang ba o Kamara na Sur kang Hulyo 22 sa nagdulok na sa ipatura di pulisya ang saro sa mga kapamilya asin ipinahayag na may mental na kamatean ang nasabi ng persona nakatalaan na ining iuli isa sa indang lugar sa Nabwa, Kamara na Sur. Ako po sa naninsilada ka na ni 0.7 Radio Oragon para sa Randa Provincia, Basta Biculano, Oragon.
7: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: Hapon Pangreta alas 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Hapon Pangreta alas 7. Pangreta National.
2: Nagpirma na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at si Department of Justice o DOJ sa sarong Information Sharing Agreement nga nipong mapag-usog ang investigasyon sa mga financial scams. Piglalaoman na mas mapaprikas kay ni ang pagsusog at sinpagsasampaning kaso laban sa mga manluloko. O beto man kay ning mas maprotehiran ang publiko laban sa online and financial fraud. Liwat pong nagkaiguan intensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng Chinese Coast Guard ang sarong barko kan Pilipinas na maghatod sa naman nin pagkakan gasolina at sinipa pang mga supply para man sa mga pasasirang Pilipino sa lugar. Napagkaraman ang barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang nasa rayong 100 nautical miles gikan po naman sa Zambales kan sundan ininin sarong barko kan Chinese Coast Guard. Pigahagad kan BRP dato dumangsil sa Chinese vessel na magrayo asin imantinir ang ligtas sa distansya. Alagad ay ang mga ini nagutob sa saindang pakiulay.
0: Urakon Pangreta alas 7. Pangreta sa luwas kang nasyon.
2: Inakupukan Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duwang oil tankers kan Saudi Arabia sa Red Sea. Pinangaranan kan Houthis ang mga ani-inataking barko na Enselia asin Layla. Sa ibong kaninago kan rebelding grupo na sindaan na sa likod kan pag-atake. Na ipaman ginara ini kumpirmado hasta po sa mga oras na ini. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragod Pangreta alas 7.
11: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
12: Arte!
13: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
0: Urakon Pangreta alas 7. Pangretang Sports. Let's get ready to rumble!
2: Liwat pong masabang sa ibabaw kan Luna ang undefeated Filipino boxer na si Well John Mindoro. Sa Agosto 29, kan presenting taon kung sa in makakalaban niya ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Kapot ni Mindoro ang malinig na record na 17 kapangganahan sarong tabla sin Mayong Daog. Kasabay po ang 16 na kapangganahan sa paagi ni knockout. Maawit niyang pagkusugunan sa iyang pwesto sa middleweight division sa non-title bout na ipapalwas manin live sa mainstream TV.
0: Urakon Pangreta alas 7. Pangretang Artista. Showbiz
2: Binawian na po ni buhay ang veteranong abogado na si Jose Sison sa edad na 88 anyos. Base po ini sa anunsyo kan sa iyang aki na si dating Quezon City Vice Mayor Jose Jopet Sison kasunma Uwebes. Sa sarong Facebook post, ipinagras ni Jopet na matuninong na namaaraman sa iyang ama kasunmang aga. Dahil paman po isina sa publiko ang rason kan pagkakagadan ni Attorney Sison.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
2: Isinagibo po kan Department of Health Bicol Center for Health and Development and Second Bicol Summit on Health and Wellness Program para man sa mga persons with disabilities. Sigun kay Wendaline Baluis and Mental Health Program Coordinator kan DOH Bicol, ang aktividad may katuyuhan na mapromotir ang health rights kan mga persons with disabilities, mas mapag-usugan inclusive support system and policies as in ma-encourage an equal o equal participation kan bilog na susyudad. Kay babo sa mga pinag-ulayan sa aktibidad ang PWD's Health Rights, Breaking Institutional Barriers, Mental Health, Adaptive Nutrition, as in Physical and Financial Wellness.
0: Uragon, Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
2: Itinaas na kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Tropical Cyclone in Intensity Scale kan bagyo bilang Tropical Storm Quiapo. Kunsain panagos na magdadarainin pag-uran sa dakulang parte kan nasyon ngunyan pong aldaw. Sa weather bulletin kan PAGASA, pasado lang sa alas 3 nin magumagahon kasubago. Uling namatahan ang sentro kan Tropical Storm Quiapo sa distansyang 355 kilometro silangan na parte kan Apari, Cagayan. Bitbit kainian kusog din paros na minapakul sa 65 kilometro per ora. Haraning gayo sa sentro, pagbugsong minapakul man sa 80 kilometro kada oras. Asin nagihiro sa direksyon pakanluran, hilagang kanluran sa rikas na 30 kilometro per ora. Apera po naman sa bagyo, nakaka-apekto man ang habagat, partikularmente sa may partikan Visayas maging sa may Southern Luzon, kay iba po dyan ang Kabikulan, asin sa may partikan Mindanao. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang istorya, ngunya pong aldaw nin Bernes, July 24, 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Analin Silata. Nakaibanan taman si Damanoy Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si The George Valderrama o si Chief Tope Aydalia ang nasa Tower Site, si Riman kay Rain Bartolo. Inipuliwatan sa inyong amigo, tagapaghatod Barreta, Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
14: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
15: Dahil heto na
14: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
15: Tama ang narinig ninyo.
14: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo kalkulado ng 500,000 pesos.
16: Pero teka, hindi lang yan.
14: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
14: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMAR Todo Panalo,
16: todo ang saya,
14: todo ang papremyo.
16: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
14: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasagad Kalusugan.
14: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na sana. Alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: ko lang.
1: Sira mo magkapi. Uragong kulturang Bicol noon. Aldaw na kita mga tugang nin Biyernes. Bicol na magkayo. Pang-apat na Biyernes na kan presenting bulan nin Hulyo. Mayo na. May panlima papalan. Sa mga nakaantabay, nakatutok permi, digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Salamat! Sini man po duman sa mga baguhan. Asin sabi kayan, eh, naninibago pa. Hindi po ang sa inyong istasyon, 90.7 FM Radyo Orago. Good morning! Sa mga nagdadalan man kan sa tuyang FB Live, maray na aga po tabi sa inyo. I-check ta naman ang attendance. Uy, number one viewer tangunyan ang mga taga Victory Village South. Sa pangenot ni Manay Emmy Abundabahoy. Manay Ems, marina agatabi. Yaon man si Manong Erning Mular Jacob, kan barangay Gabawan. Ang pamilya Mular Jacob, pamilya Padilla. Pati na po ang pamilya Arimado, Dangan Aike. Ang pamilya Diana, dyan sa Purok Uno, kan Gabawan. Nakaantabay man. Si Kapitan Clemente Isusco, adik na sa Radyo Orago. Diyan man sa estado ni Manong Ruel, danga ni Atan, maray na agatabi sa Indo. Salamat magkagpagantabay. Joseph Nerick, happy weekend. Marlene Yanson, good morning. Sir Rod, watching all the way from San Andres, Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Good morning. Leticia Mejeliano, maray na agatabi, ma. Si Kuya Kaeleksia, kan Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon, nakatutok na, nagdadalan pa. Good morning! Jeanette Bravo Biliudo, maray na agaman tabi. Good morning! Hoy, si Manoy Ryan Salcedo, habang nakaantabay dyan sa balyong kwarto, nagdadalan man. Siyempre pa sa mga nagkakarakan dyan sa masiram na kakana ni Nanay Rosita. Ann Rosales Eatery, talagang pirming nakatutok sa tuya. Salamat! Thank you! Especially kay Bossing Nelson. Ay, nasulistahan ko digdita. Baka malingwan ko na naman madagitan ako. Madali sa nata. Ay, nasulistahan to digdita. Oh, ay, nasulistahan. Hindi man, oy, ano yan? Wala na baga sulistahan, oy? Yan ang pigsasabi ko. Katay, nindupig. Ha? Wala man baga digdita. Ay, nasulistahan. Nauni, oh. Sarusa na nga ni ang butangan kamuman daw. Bata si Jilo, pag sinugo mo, kayo po ang talaga uru-utruhun. Oh, maray na aga po dyan sa Rosales Eatery, kay Manong Nelson, kay Nanay Rosita, Cheryl, Arian, Grace, Gina, Vicky, and Manay Sheila. Maray na aga tayo sa inyo. Salamat kang pag-antabay. Siyempre pa, dahil taman kalingawan, mga pag-iriba, mga para-antabay ta, loyalista, mga adik sa Radyo Orago. Yan po sa stall owners kan Albay District Public Market. Pundyan sa nga-ngaan. Sa stall ni Manoy Joel, danga ni Papa Renan, ni Nanay Edna, Ate Nerisa, Ate Bing, Manay Josephine, maray na agatabi sa indo. Salamat! Kan sa indong daing sawang pag-antabay. Kaso bago pinag-unabihan na ni Manoy Lito ang sa kuya man na tema ngunyan na pagkaaga, kundi mas kumbaga tawang tapaki, mas magayon na angulo. O tangani pong maipasabot sa publiko. Di man po kami nagpaparatuya-tuya bagaman nag-i-intremis. Ah, kundi inipagiramdum sa naman. Taan panabutan gayon ni Gob Noel, nalingaw na ang mga albayano. Pakarengan ang pagkapusing tabi, Gob, asin mga pag-iriba. Lalo naman kay Congressman Caloy Loria, kan segundo distrito. I don't know kung pigtutuyo nindo o talagang haloy na nindong balak na i-privatize ang satuyang kooperatiba, ang Albay Electric Cooperative. Kundi, kanag-aaging aldaw, nag-post baga si Congressman Alfredo Pido Garbin, ang dating alkalde man kan syudad, nangunyan kongresista kan akubikul party list. Duman sa pahayag or sa post ni Congressman Pido, igwaduman kisarong statement na sa paghiling ko, ito ang nagtaong kolor duman sa bilog na pahayag niya sa ginibo niyang post. Malinaw ang pagkakasabi ni Kung Pido. sisay daw ngaya ang tawong ini na may pasikreto. Yun. Pasikretong nakikipag-ulay sa grupo kan Meralco and Manila Electric Company, tanganing iyo ang magmanihar kan sa tuyang kooperatiba. I-take over ang kuryente ta, tanganing sinda naman ang magpadalagan, isa pribado, inegosyo. Ito ang keyword duman eh. Di lang ugaring naunabihan ni Manoy Lito. Medyo may kolor apag sinap, may kolor kaya ang Manoy Ryan eh. May halong kumbaga negatibong definition. That it creates a negative impact on the part of the reader na kapag nabasa mo ang pahayag ni Kung Pido, ang pasarin niya duman sa kumbaga siisay man kaya ang taong iyan sa provincial government na baga pasikretong nakikipag-ulay sa grupo kan Meralco, sa grupo ni Manny Pangilinan dangan ni ano ini? Sige nga ng kagsadiri kang Robinsons. Nalingaw na ako. Basta aram ko ang presidente kang Meralco, si Manny Pangilinan. And then, ang vice president dyan, iyo man ang kagsadiri kang Robinsons Mall. Para po sa karaman nito ha. Actually, simply man siya ng argumento dyan. Ang Meralco, ang grupo kan mga namamayo dyan, siyempre si Manuel Pangilinan, si Manny Pangilinan, dangan ang may sadiri man kang Robinsons, bantugan ng mga negosyante. Subot sabihon, the fact na ang satuyang kooperatiba mga tugang, haloy ng bangkarote, kung ako negosyante, natataakuun ko yan. Mag-infuse ako dyan yung pagkaturo na kulang pondo, na kumbaga ang aangklahan ko sa naman, so promisang iaahon ko ang kooperatiba. Ang promisang ibabangon ninda ang kooperatiba, bad nalingaw tabi kitang mga albayano, pagirumdumon migraray ka mo. Iniman po ang promisang ginibukad do antes naglaog ang Albay Power and Energy Corporation kan San Miguel Corporation. Take note ha, si isay baga ang mga tawong nagproponir, si isay ang mga tawong nasa likod kunata nakalaog ang San Miguel Corporation Back Power Company na Albay Power and Energy Corporation, so APEC. Sa inisay sa mga tawong duman, di na po kita magpara sa ragin-sagin pa. Saru dyan si Governor Noel Rosal. It is a fact no one can deny. Kang nadiskaril su APEC, bida giraray si Noel. Tabagaan sabi niya, pinahali mi ngayon talagang kamugtakan. Who in the first place introduced the idea that the cooperative be taken over by APEC? Ngunyan, yaon na naman ang idea nindo. Katuwang napatingon niya ni Noel si Kaluyluria. Di ko masabutan. Di kitang karayaan. Diba? Di kitang karayaan. Nangyari na iyan kaido. The same palaleyo. Sabi kan mga tambay dyan sa kanto, the same palaleyo. O anong nakita? Ganun naman kita kan mga aki. Sabi kan duman sa muya, ang tawong pauruotro ang gibo. Mayong karayaan. Diba? Hadn't we learn the lessons of the past? Bagamat habu uming isipo na baka aral mo, business deal baga ini Manoy Ryan? Business deal baga ini? Ang mga nagninegosyo, the moment they get into deal, the moment they enter into a contract, normally may nangungumisyon dyan Manoy Ryan. Normally, day pa man nagdadalagan ang negosyo, may guminana na. Ini mga tugang an masaklap na parte na habu mi kuta pag para tuya-tuyaon or pag sa unabihan sa ere. Because minsan kung baga ini kaya, this might sound like very ideal for some,
0: Because after all, aram taman baga na ang kooperatiba ta, ang Alba Electric Cooperative, talagang bangkarote na. So latest bagang report ni Engineer Wilfredo Boxit, ano ang sabi niya? 5 bilyones pesos na. Hasta po sa presente, ang pagkakautang kan sa tuyang kooperatiba. Iyan so figures, the latest figure, he announced very recently. Kundi, di ko lang, hindi ko masabutan man kayo. Ang mga pait man kayo ni Gob Noel minsan, pati naman ni Kaluy Loria, di man ito pag-ibuhon na dangag ang mga Bicolano, lalo na ang mga Albayano. Ako nagsasiding niya, di ako nagpapabor kung bagaman kay Kung Pino duman sa statement niya. But then again, I'm just being realistic and factual about what happened long time ago, which you would like to resurrect now. Nangyari na yan kadto. You were the same people who promised na mapapakarhay ang dalagan kan sa tuyang kooperatiba. Ang sabi ni Duka ito, ang paglaog kan San Miguel Corporation, so dating utang ta ka itong nasa 4 bilyones o 3 bilyones pesos, pwedeng mahali na, mababalansi na so sa tuyang utang. Lain pa kan mapapakarhay ang production ang supply kan kuryente, mapapababa pangayaan sigid kan kuryente. Mala, imbis baga na mangyari ang mga promisang yan, lalong guminabat ang sitwasyon digdi sa Albay kang nagtukaw ang Albay Power and Energy Corporation. Imbis na mabawasan

Day po nindo kami pagibuhon na dangag. Ako kaya mararayaw na kong tabo. Ah? Nangyari na kay ito, utro na naman nindo, ano naman? Tultul bagayan? Tultul bagayan? The fact na, eh sige, ah, bilyonaryo ang grupo ni Pangilinan, pati na ni Gokong Wei. Ah, sige, mga bilyonaryo, ma-invest. Ah, kung baga, Admiral ko, sabi ni Kung Kaloy, iningayaan makakatabang sa tuya. Tanganing yung mapakarayan serbisyo kan kooperatiba. Ah, mapababaan singil. Dangan, ano ini, mabawasan ang systems loss, as in kung ano-ano pang magagayo na mga termino, tangan isa ng mapa-oo. Ah, kung baga, paburanan sa inyong kautakan. Which, I myself, I'm sorry, bakupoy ni ang tamang paagi. Ano daw kung pabayan tanamunan kooperatiba? Anyway, bagaan sabi, naglagak na nin pagkadurudakulang pondo ang national government for its rehabilitation. Kung baga nagpupuunang unyan ng rehabilitation, so be it. Sige na, pabinuhon tanalugod muna ang kooperatiba. Ngayon na muna kita magpara-entertain kan ideya na maglaog na naman ang sarong pribadong kumpanya tanganing imaniharan sa tuyang kooperatiba and eventually ano, mautulong naman so nangyari duman sa APEC. Uno naman kita. Maray na agad tabi, istansa, padaba ko kamo. Yan ang sabi ni Kagawad Samuel Joko Diaz. Yugon mo yan. Nakaantabay man si Manong Peter De La Torre. Bago po ini sa pangingenot sa Indo Gob Noel dangan kay Congressman Kaloy Loria. Kundi, an mayormente tadiding katuyuhan, linawon po ang issue. The fact na, according to the statement, pasikreto ang sa imong pakikipag-deal sa grupo kan Miralco. What is it? What is it or what's in it? I think that's the better question. What's in it? Why you are secretly dealing with the group of Miralco at the back of the hundreds, if not thousands, of member consumers of the Alba Electric Cooperative? Eh, nandakulang hapot dyan eh. Kundi ako nasasala kan mga nakaaging aldaw si Mana. Pinag-deny ini ni Gob Noel. Malinaw so ipinoska so nakaaging aldaw, I mean, bulan ganyan ito, nakaaging bulan, ni Manoy Sultan Wali Magdato. The governor allegedly did not confirm that he's into, that he endorsed the idea that Miralco get into business dealings with the cooperative. Dayman eh. Sabi niya, dayman dahil siya. Pero sabi kan Barreta, malinaw pa sa ihi kan bagong pangaki. May sarong tao dyan sa provincial government, although his name was never mentioned in the news, alagad, day mo man kay puhan maging matali, day mo man kay puhan maging pantas para mahulaan kung baga sisa ang pigsasabi kan Barretang sikretong nakipag-ulay sa Miralco, tanganing iyo ang magnegosyo digdi sa Albay, panalaganon ang sa tuyang kooperatiba, and eventually, ang promisang tibaan lamang ngaya, makabangon ang kooperatiba sa pagkakabangkarote. Amo yan, super mibig sa sabi ko. At lamang. Ay, medyo relax lang ako tabi, Manoy Dondon, dahil masyado pa kakidit dyan. Dahil mga tugang, nagpapakatotoo sa naman ako digdi. Ako kaya, bako man ako malilingawon? And dahil ko pwede maako sa buhay ko na ako patal o kaya dangag. Mas iuragan ako man ni Joko kung ang pagmaan sa kuya. Lalo na kan may mga katungdan sa gobyerno na ang panabutan hinda, sindana sa napirmi, ang maray. Sindana sa nangayaan, nakakasabot, nakakaaram kan mga bagay-bagay, as in, dahil man kay puan pagparakuntrao, dahil man kita kaan, abugog kaya.